0: Jesus Christ.
1: Eni pebia enka wanhya na nka na no adu ohoa hoa no no. Wono apapa kura te wono ma wo se a mebe wudi so ohoa hoa papa yi.
0: Tep tep free so e bobidin.
1: Meda se.
0: Ne bibia wo.
1: Nya bibia.
0: Ne bibia ntra.
1: Meda se.
0: E wodi nya bon nam won saso.
1: Aha.
0: Eye.
1: Aha.
0: Na Kristo so ni obi be sensuo kru akra ma wa ma wo se genom.
1: Et mi tena so a platform no so na me kan se. Me dia me ni agya bi a me wese no. Cause me ya wo me ne me nya papa bi odi me cook. Onza papa sa amre num kagetia. Me kai wo dia ye me mfansa ase mfiri ha. 1991, 1992. Na onza 1992 sa amre ne
0: yefro wo no mo
1: moloko moloko. E wo no mo no. Wo ma me adwalo wudi mfiri fie.
0: Akodru ho.
1: Akodru wo ne yesa adwalo na ho.
0: Sempabo de nkwa.
1: Ye wiezu so ne sempabo na nkwa ne yesa de wura ba ya de.
0: Asa. Aye gu nya ko wura ho.
1: Ma ye nkwa na mi
0: fo. Wo so ma fo fiska wo ko wo.
1: Me se.
0: Atu to vo.
1: Si ai. Last time bi na me na ho. Na acha se be last year se last 2 years na me dru. Ozo hono mna no fa Standard Chartered Bank no
0: ewo
1: no ewo na no moton ta Sunday Saturdays no moton day bi a no moton be Sunday Saturday do Standard Chartered for no mo ma
0: chedi mo nyina
1: enim wo nyina papa na metafa wo ba the last time me drew one mo no me pake me ka jina wo di no mse ei aha no me ka sa me pa me ma me ade me ba hanu mu a me ya beto mpabo ama me de me na ase mu na nkom wo mo fo so ya ohoro me na wo sa de roba ye de ese ama ya de mpabo ne ma me
0: eko
1: enti sa me kofia kwa akose na me de akoma pass a tre me se roba na
0: oho na bu bi asa ngurade
1: afa wo ma me no mo tike mu no wo se e ye jade otu me ka tete nsam o ana me se ai wuro efuru kro ma ben a
0: wo
1: yira bedwam
0: wo yira oyira
1: asema mi ko bebre wi opa ye miela ti bebre be kaso odi fo asempa eti ba pe anopa yi ye kwa me ho me di adanse ye ne ne na hia me adanse ye me be ka papa bi ya wo ba me won ma adanse a chero na no e brother yi me ba ne na no brother yi
0: twa mu yi
1: e twa mu yi mai bi free kro we say yi we be bi o mutu gold yi be bi e kwa yi no Ewo power side ho.
0: Fence yi.
1: Ozo man Newmont for
0: Newmont for area.
1: Ewo kwa side ho.
0: Newmont.
1: Newa brim. Newa brim and pampa
0: newa brim. Nursing training ni wano.
1: Nursing training newa brim. Ena man ni free me wano moba. Na ano obrada ya yetina hei.
0: Okay.
1: Na ano obrada yi. Se Ghana for obo ne da bay.
0: Oh, brother.
1: Ghana for obo obo no brada. Me puna sorry be fi na mbewe bi.
0: Mine ne
1: buy. Mine ne buy ya wa tenasi. Wanka o tenancy anams a problem we na de baaye man no sorry was with you for asem ne nyina no aka nkasa biem chere me de amenya na memo adane anams o panyi nyaa botre mo so di for asem ne nyina na wakan asem no so a me kan eno ana me sorry ahomate a me ba me ne me yere dwene ho se we problem we de me yere ka chem se wo ko problem we de hwana wuran fio
0: kobosu
1: chere no di fo no enti wose wone ne yire na na daketa so ene wo ba na ne yire ka se problem wo ma wura fi di a enti ma wura nyadai enfi enti so wone ne yire daketa so wo san ni wa bremu wo no na mi ni ho na wo betena so wo betena se anam se problem we na ade baaye na problem we so woni ni pa we na nya asem woni ni pa we nya asem we ene wo ka asem o tiro sa wose di fo nkasa biem asem ni nyina no wa huna ka no tereme dia menye ne wabrem ofri enkokko ni wabrem
0: atimo
1: da kwai
0: so wabrem
1: eni monyam nka urade me wawa me wa mi nue to me ye urade dia afi ma ni jiro no ohwe mi di so difo ampa oya beti wan ampa oya beti ampa
0: ka yo brago beti
1: oya beti ampa
0: ka yo brago beti se din
1: me se man ne soli free akonwa me ne te so wo me honom no na afi wo soli agina honom wo gina wo twa midi na me so panyina dai wo se asem na wo na me se na me nya difo na me free fie ba dia me ye na wo ho me free fie ba no me bo mpa ye na wo ho na kwa me fa so ambe ye difo nso woni mu na dura na dwena me bo mpa ye wo me dem wo ho bia na na nim sunsun kure di machi afɛ ma ni gyina hɔ wɔhwɛ mdi wɔsɔdifoɔ ɛnka asɛm bia bi wodeɛ kyerɛ medeɛ mɛnyɛ dɛn mete wɔ nomaa na wafrɛ ne yere memanim o na wafrɛ ne yere wɔfrɛ ne tiwa ɔkaa tiwa na mekɔkaa me maa me nnua baako ɛwɔ ayi apagya kwaa no so pɛnten ante tiwa ɛne wɔse tiwa asɛm no me ne wɔdwene ho wɔ ɛmpa soɔ no mebaa yɛ noa na waka
0: no
1: fɛ ma mewura mfie no mebaa noa na waka na ne yere sɛ wɔmfa fon ne ma me wɔgye fon na wɔsɛ papa nyame nhyira wo mennim ɛnso magye wadi bebree ansa na me kunu ba hɔ wonim sɛ meyɛ adeɛ bi maa no ansa na wɔrekɔ wɔkɔduru hwɛ sɛ ɛnɛyɛyawada ɛtumi sɛ 2 days
0: no atwam
1: kwahwɛ deɛ asi hwɛ deɛ asi nkurɔfoɔ nabusuafoɔ no wɔ nkɔkɔɔ fie wɔ sɛ papa deɛ asi no na ade anɔpa meba a na mɛbɔ mu akyerɛ wo adane ne yɛ adwuma na asaa woani wohunadeɛ papa wohunadeɛ nyɛ radio so nkɔ na akasa wohunadeɛ ankasa sɛ mene wodi nkɔmɔ ansa na meba wɔ ho ka mɛka sɛ ɔde bi nanso deɛ memeforɔ koraa nafo no yɛ busy ntim yɛ madwene sɛ meba direction ne na meteɛ no m na wadi amankamasɛm so wɔma mahunu sɛ biribi wɔ hɔ wakyerɛ mu na washeki mine no nso tiktok washeki me sɛ me nsa akyea me name sɛ nyame nso nhyira wo ɛde ntirɛ firi sɛ asɛm a mekaayɛ no kyɛ sɛ ne ho ayɛ da
0: yi
1: mɛka deɛ ɔho bɛdwiri mu ɛno na yesu kaa sɛ a biribi ayɛ da yi
0: afiri
1: me mu yɛsɛ ne wɔka so wɔka honam mu asɛm na yɛ spiritual matters papa na yɛ spiritual matters adeɛ toɔ ɔbaa ne se 12 years na wapra se nakɔnya 3 wanya ayi anyansafoɔ mmiɛnsa akonyini agya wɔba ne sosonkonkoro wɔmpra se ne nso ɛyɛ so 12 ɛnyɛ the value is still
0: the same
1: papa yɛnkɔ ne yɛnkɔtie ma adanseɛ no apagya adanseɛ no ɛnea ne ahia me adanseɛ no ahia me sɛ wei meme nsam na amanfoɔ di adanseɛ no sɛ sɛ menni apagya meme wɔ ma new place hɔ ɔdeɛ main road wonsi mfefafefa kaa no woakɔyera ɛna sɔfo bi agyinaa na ɛna wei daabi obi teme korɔ ɛba ne wɔkɔhyɛ baabi a mewɔ sɛ wɔba abɛte hɔ no wɔ m sɛ abɛte biaa koraa anyɛ da yi
0: ɛni
1: ha
0: hwɛ
1: ɛnso nawɔde obi mɛkyew
0: wosiyaa
1: makoraa baako wɔ sɛ papa wobɛsɛ ɛwɔ sɛ yɛ a woba ha kakra nam sɛ mɛba nsuro ɔse yɛ a memmra apagya wɔ kakra ɛna me sɛ dɛ mebɛpɛ da yi ɛhɔ nom no yɛagyina hɔ awie wate aseɛ awurade nyankopɔn hyerɛ ɔdeɛ momo mfa
0: hɔmenso wobɛyɛ difoɔ nka 1992 no ka mɛtɔ mpaboa ma wo
1: anka mɛtɔ mpaboa ma
0: menka na wofrɛ agyafoɔ sɛ ka wodemi yɛ agya
1: ɛneɛ mede woaka ho
0: fameyɛ agya
1: mede woakaho
0: mɛmɛtɔ mpaboa ma 1992 no
1: mede woaka ho
0: ɛntina wmaka hor
1: mede woaka ho mede woaka ho
0: nti platform
1: ɛneɛ ɛnipa a mede mo aka ho no ɛyɛ wosɔfo safo mr les
0: agya nomɛ tu no no
1: ɛna blight
0: number 3
1: blight ɔwusu abayie
0: agya nomɛ 3 no ɛna ho abio
1: ɛna general manager
0: mewura gyimi
1: ɔnso ka ho na kwatakwatakwata koraa no ɛyɛ adwumawura
0: ɔno deɛ hin no
1: ɛnyɛ yɛwura ɛnam ne so afidie ba yɛnya bi kasa
0: soagyatwam
1: kwatakwatakwaɔno no deɛ ne twatoɔnim
0: kɛ sɛ anaa bɛtotɔ mpaboa ma o
1: anka wobɛtɔ mpaboa nso ama me ampa
0: bɛtɔ bi ma o
1: ɛti na mekaayɛ sɛ meme ne wɔ biaa wo se noapem deɛ ɔde me deɛ no wɔyɛ agya sɛdeɛ pɛ aduane ma medi mekɔsku papa ɔnsɛ fɛs no ne ɛyɛ nkoraa no na ɛkwaa bi so papa so wopapa teme hoahoa wɔ kwaa bi so o ne yɛ papa ntaa ɛntenatena fie koraa no a wɔteme hoahoa ma wohunu sɛ wopapa nie na yɛyɛ anya bi na mehunu sɛ me papa ne me maame a wɔno wɔyɛ mɛ ɔfaa mɛɛma sɛdeɛ tɔ no ho so a mede fathers day no ɛkɔma hwan wawu nso me saa wo hye de maa no
0: wodi bim
1: awurade nkaa ho yɛnkɔ ne yɛnkɔtie adanseɛ no abɛteme nsa adanseɛ nɔpɛ sɛ metena se
0: nanapɛ yi
1: mine ne firi nkɔkɔɔ ayi ɔnom ɛbrɛm hɔ ɛyi bɔɔ bɛɛ 637 a meekɔda no na ɔforɔ sɛ odifoɔ anɔpa mɛbɔ nam sɛ na woma naabɛkɔ hɔ so hwɛ mabɔ mine bi nso amanneɛ
0: amaɔba
1: abrada
0: nowasɛ
1: wabɔ mine bi amanneɛ amine no nso so ɛyɛ abɛ ho adwuma a wotim sɛ ne ɛhɔ de wadua me bebree na wɔwɔ akra a mamfoɔ ne hwɛ mɛ no ɛna waka akyerɛ ne sɛ odiifoɔ bi a wakɔ no hɔ no ɛhɔ hye papa ɛna ɔsɛ saa man naka akyerɛ no deɛ ɔbɛba ne noayɛ dɛn ɛtuane man ne nyinaa na ɛba na man ne so ɔmmra mɛtwɛn no wɔ ayi nkɔkɔɔ station na wɔmfa ne ka ɛmfiri akra mfa no na ɔmmra toɔ sɛ odiifoɔ mede nnipa mmienu mu a ɛna ɛka me ho ayɛ dɛn wohunu adeɛ ti ano pameba ntamadane na asole da we die odi fo mse kwa bia so enkrofo obesi di aka ni nyina apa yenkwani yenkoti adanse we no te yo wose wote ye ne sheki no eno wo no se papa bibi woni mu nyaka sa tenten toponko kapre kwa bi kan papa yenkona yentie aha yentie adanse ya ne yentie
2: sumjen ka
3: en ka so so
2: ya da yesu kristo
3: ti asafo
2: no kwafo
3: hallelujah amen
2: me pa cho papa na oho te sen
3: me pa cho nyankopon na mo so se de me ho ye
2: nyankopon na me so se de oho ye den
1: na os nyankop ma me si number ne so ne to aso ma me frem se si ye e ye 0543 0543 papa nyabotra me sisi me numbers ne so ansa na ye nkotie papa na dance na me die ne nehia me adanse ne nyina abokura na se me mankasa kura na me ni beje me sori yako ame die papa ne katire me no
0: aye adwuma wo na
1: papa ne nipa brebre papa nipa brebre bi nie yudi enwe ne nti adanse na die obedie die obeba na wo no a wo mra papa bi betia die die aba obi nsu ti di a wono nsu wo ma nanso obi gidi nsu ono obepe wasem number ne 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 me ba cha wa twere twere ne yekwa koti adanse no 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 papa yenkwani yenti adanse ye no to asoma me to adanse ye no so na amamfo ni wo ma adanse ye na anopai de wo so obegie di obeba wo hada so de wo mra obi asode ati abra wo de wo ba bi an ebu an ma awa oyo ba nso awade akuro nya bi we nyambo sunday me ba be ko wed na me wi amechirim papa yenko
3: se de mani age
2: ya da yesu kristo ti asefo ase na wa wura nhyira fm wada
3: bacho mi wura hada
2: wa wura hada
3: mi wura hada
2: eno wo di radio tototo an mutiete radio no wura hada
3: na mi wura hada
2: sa eno de wa wura ha
3: oh na de me wura ha
2: aha ya kama
3: oh aha fe papa papa
2: mami nso yo de ai
3: bacho mi yire no no
2: wo yire
3: oh mi yire
2: mo oba panyini mo oba panyini dasi oba panyini aso wa wura hada
4: yi wura da bi o
2: ukuru mura ada na osu ura
4: ade mi bura nya asem binti a
2: obepede me ba cho na na de obehuru ha
4: ai mi bura
2: na ha ya kama na ha nya kama
4: oh be me hwehwe soro asa ha
2: ha ya kama e de mi wi a me de mi moba no betwa picture wate
4: eh kama ni ba je ani mi bura na betwa
2: mate mi mu nyina mu betwa mu nyina mu betwa wo yire pa no no
3: oh mi yire pa ma wa na che
2: ah na ma wo dodo asai
3: ya wo nan
2: ma wo nan
3: ya wo nan
2: mo na ade yi na wo ba ma so da mu ho no mu a esi enti na no wo yira ba ha
3: oh mi se de mi ba wa so da mu a me hunu de
2: aha
3: na ni nyina ne se
2: aha
3: mi a mi gina ho yi ma kwa ahu kire mpapa me ho akire me a ma otumi se edrumu bi na sese nka me nume duro kra wu
2: oh
3: nso me yiri nti ane me yira chichire fo
2: mo
3: edrumu bi se ma dwuma me yegina sei ama me yire ono na okọ na aba wa ama me nu aduane a me nya bi ni
2: oh
3: yiri oye maso
2: waye maso ne wa he
3: oh bola ho
2: bola ho
3: mm
2: oh
3: yes,
2: na me bo na ye de na atem me ka radio so
3: oh me ti won ka radio so se e be na na ya se nenum ni
2: aha
3: me da hon ma me me yire da hon na me yire nya ne me se mintie mintie adanse a ngrofo edie se odifo bi so wa pega
2: ko dia pega
3: ela ho me de minim odifo kro na adanse ne me ti mani no je me ti ya ne se ba baby so ya ba se ni o se awize ni o na adanse a wo die ni ngrofo adanse mu die no
2: na wo wa kan ba sare kasam a hausa kasam
3: ba se awize ba sare
2: na ba sare
3: ah ba sare
2: na wote ye
3: na metie ye
2: wo yire na nya ne wo ma wotie ye
3: na metie
2: e to wotie na abaya na o ka ne basare kasa
3: sa me no o ka ne present ogusu a wo ka
2: aha
3: na metie enti metie ye chire na do do no a ti dia dance dia dance enti dia mpese mo hu ni se ye ye no kren se sa basare ni ba no na o dia dance ye
2: a wo dia dance ye
3: sa
2: na na dro wo yire nya ne o
3: sa
2: e ma wotie ye
3: metie ye
2: mo
3: enti o ho na me se no na sa basa fo ya na se nipa bi ti sei ekure di adanse afa sa odi fo ehu di a be se ma ho kire nyina ti no be ko osofo no ho
2: nyabetre wo se sa basa le fo na dat wo mu eh sa nkrofo ya na wo mu nsa da nya sofo
3: wo mu sa na ni
2: e bi sa
3: na e da fo e binum sa na sebe sebe ya na dodo na mu sa nyi ayi wo mu ta nyi adi fo ni sa sofo ni sa
2: aha nti eti wo ti se bi mo kasa sa
3: sa
2: obi kasa sa no
3: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye me so mama ne me haw no me de be ko odi fo na nim
2: mo
3: eti ade chee na mso no me ntware ye nti me ntware ye no me ni ka sika because bible so me be nhie ni kapre kura ntombotom na obe ya e ma me ka sika se me nko ti me ba ye no na se se nipa wo ho bebrebe eti me kura no tete no me ko di a chire ba bi eti asere me nya wo no me bre pa so na me nya wo eti bre me nya wo no ena o ma me oyen se adane bo
2: de are se fam no
3: are se fam no
2: oyen ye fre na adane bo wa ye
3: adane bo ye ena o ma me
2: etu nya bi
3: me nya bi na o ma ma kwankere se me kwa me fa nko se fam na me nkama se muso
2: na me bo na na wo wotere wo na wo dwali wie no a wo ni ska wan na ma ska fro ka
3: ba ye akure ya no ma me keska
2: ena o sa ma ska beto wa ye ni bi
3: o sa ma me ska beto wa ye ni bi
2: me ba oba pa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se maame
4: mura
2: wo na ma papa ni sika no
4: me pa twan ai
2: na wo wose na anya ne na anajo no
4: aho kira ba fie ho ntino me kwa na me bre
2: enti wo na
4: me ntimi na
2: enti wo tie radio na na atre ya na aka chene so wo ntie
4: a wo ntie de ekoso na ade achia me ma na kwa
2: aha
4: na me ma ni sika
2: e to de ade atia o ma ni sika ma ne ba de okwa bora ho koyem aso maso mu
4: se me ma nkwa na wonu wonu so ba ye ba fi a nkwala ne ne me ne nyina wo
2: ye
4: nya duani ni
2: enti a wase wono ne ba ho na wo ko bora ho
4: ko pepa ni bidi e maso maso mu
2: mo e to na ma ni sika fro ka ba ye
4: ba cho ai
2: mo wa ya de papa aha e ye ma me de tena mic no wa me hia obi anaso akasa e na ei ei wo ma wo ba ye tuo ba ye rubenya waye na de sha fom ni bi
3: me benya bi
2: wo benya bi
3: me benya bi
2: na manfo no mo no me pa twa dia be me manwu ne se me mpem hrodo hrada sem enya afi ni ya ba be ka na sichi bi wo ba so de mo hopa
3: me ba hopa
2: eh edie ne si ya wunu wo hunu bia bia no obi tiem no wa ba so de mo wono na no ya wada na bia na oba ho no na bia ohun edie ne si ya pa wo mam
3: ye si ya ma mi hru a me kan se be beto abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na ba Italy
2: ampa,
3: Italy boga
2: ampa
3: wo tente kokoa sa
2: ampa ai no kure eno kure
3: ena ababa bi ma mbi wonso kwa no wonso kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba
2: aha
3: wonso
2: a dia na akurada na ne sa to na me sa ne nkom no
3: sa da wo hye ne nkom no
2: mo ene ya no kura wa ba oda obi a wo tie mi bia nso nim se ye no kure
3: Italy boga no kwa be na wo si wa kwa di diska aha
2: eti dia na asie
3: oh, yes, in the
2: say. It will be the way you're in the quay, dear Ness.
3: Yes, in the say. Mima Minia.
2: Mima, the way you're in the Cossa one.
3: Ah, Mima Minia. Sir, oh, you know. Yeah, I done a bono.
2: Ah, the Cossa from
3: the Cossa from
2: aha.
3: A connoisseur. Walking a new master, sir. Mima, which lane, no. Sir, one, yes, sir. I'm a mammino. Tear me now something, Emmy, ya power before. Mammino crying at the ba. A brother, me, word, you, mamma. Ne ba me na me bua no e ma ye de ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no busu me nsia ene yi madi eti mi kwa ho kire mu ma afa de mi nua yi
1: oh
3: mi frɛ no kwa sɛ wo mpɛ kakra
1: mfa dia dia o ma me ne wo ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye ye fa na wo hɔ no
3: fa na wo hɔ
1: e mo adwuma ni din
3: mi mo adwuma din
1: mi srɛ wo a ye fa na adwuma mu hɔ no wo wo kwa ho kire mu a wo frɛ ne sɛ wo ma kakra kora na wo ma
3: kra mi frɛ ne phone so kra na wo kate ne phone no
1: oh wo so na na mo so ma ye fa no
3: oh na enkomu komu a wonu ma maboa no se wonu ne maame na aye mi sa ama se se madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne maame ba o aho kira me mi komu no won so akwa aho kire mu sa ne nkrata asem na dwuma
1: o
3: ne nkrata asem na dwuma
1: eti papai me pa cho me mere ne nti me we se de wasi a hiti aye pressure ya a wa ye ya a dear bay purchaser, what ye no, a ye juma na ye juma.
3: A ye juma, and into the meditation of mamma bassa,
1: and kawama,
3: come in ma, you be dead dance, and nipping them who say, Sao, I know, a ye juma pa, because
1: now me patcho, oh my dear, why ye numb, oh my minion, and no one can
3: myself, everyone can myself.
1: Me patcho, no one can myself,
3: everyone can in myself. Oh, you didn't, I ye no more juma, yell to the 2 year old, oh, you remove.
1: Mo, it's dear, no walk out through a big biala for why ye no. I ya de ba dane anopay ye counsel a month for beji bi dia kwasa fom e de na wo ka fa ho atere obi bia na
3: ja mi ka fa ho se mi mi gya ho opanina kwasi antwi na mi ye chinyi fo pa
1: akwasi ye flower kwasi antwi
3: akwasi antwi ye chinyi fo pa na sa o ye na mbeji ye no a ho akwankyere se se mahunu mi yofo no ye mi ma mi nua se wo na ye mi no wo a wo so wo sa amane ni bin mu ya wa de ayira obi ji wo japade Wajuma say
1: U pipes samun poy
3: samun kwe.
1: And now yali.
3: Bravo di for now the oba ube si kod ya peja busane chia kwa na za uba. Obe ye wusu yangupo nam no so.
1: Na me pato, na that mwaye ne ye juma.
3: A ye juma
1: and na me pa wa ye ne ye juma.
3: Ya juma kron kron kron kron kron. Oh many yaji papa papa.
1: Why ni
3: aye no because
1: na and
3: me kwa which mono. Me won nante. Me nante papa
1: wuna
3: media. Ya duro na mijidie asofo de na ga menyimu ni
1: wa chinchini bia
3: o na so ma hu sa wa uja we nyakopod wo ya djuma pa tin na mijin sha ha na me opanya ko sentwi mi dia dance ye sha nyakopon a wo na mo so ani munyam
1: mo na se mi di abetmensa no abetmensa de dia da trim
3: amre
1: se abetmensa
3: mi fia kra mi di mi ko boda wura cha man sa
1: mo oku akoka Samaria ni bema koboda wuro ma ayere so nkasa kakra oba apa e ba sa na ayere so ankasa kakra ate se mi ko bi ni manka bi de wonua ne enye maame
4: mi wura
1: me patu e de na aka fa wo yire no
4: ei ade a wo yire ya ya maame de mi ntimi hu ni a mi
1: ti maame no ka na num asam so wona na ye wu kunu no wo dwuru
4: aye me nwanwa yie e fi se mas no no one may capa, cra chain, massy pa, wawo, bema ye. And to be crow,
1: was it, who could know who could look at what's it? Who could have so no cran a year, yama, ya fa, the bear juman. What's so cool would a juman in one a bear says, Master, you want
4: to do a dia, ya. That just, sir, what in a bano, a hiano, ever sister Mikunu, Ama, which ran my essay, and cock up the bano swan, where yama Mikunu. I'm on walk a jumanum.
1: Ama, you,
4: I'm a kunadi. Mpose so wankaye kura se na mikrosinti ni wenye juma nti bikura anwa ya frana wa maye kakrempo enti wada hii die adio nyangupo wana mswa ya ama miwa
1: se watoso wa mani sika ametowa yire na atenka bibizi yu
4: miwra niya kani ya uwe mhunu hii
1: no kure na mbibacho wasu ya maso mwabola hu
4: aa miwra juma ame ya nono
1: aa kakira
4: kri kwa ma ye ni
1: ebeye
4: watu juma minuwedu ya nekura anu anuma anuwa ndodo benku anuma kandodo na mejabi na adia chia mekwa wane mkwala anedi na minyabe yeja 50,000 bia
1: 50,000 dia se na yes 5 cd na
4: okay
1: 50,000 dia school ni bi o university a wotie mbeka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
4: yes e friend say 5 cd
1: 5 cd
4: me jama wane nkwala yi me jano akwa be me chadam access bi obi o yade e wompie
1: so wanyale
4: ansa ansa na mabenu aduane amane ne nkwala no
1: se se dia ma wono moyafo
4: se se dia wodi for sania Why are now what they a chef from Badanino? I see I am my manager, Sissy, and Muni, for I must say no, meaning Sabi be able to turn up.
1: Mo, aye, and one a mepe, and one a mepe,
2: ebato sofo safo froso ma me dia na wo ba ho asie
4: eh difo aha onyankopa wo nhira wo
2: me pato na wa wu mom ye fra wo sei
4: pato mi amo ye fra mi aisha
2: aisha
4: pato
2: aisha aisha aha aisha wangara meboa me pato na wo ba so dem wo dia na asie
4: eh dia si de difo de medi kan ka se nyankopon won hira won
2: amen
4: se wo hu se mekramoni ba pama guma ya fe abejina sofo nche na medi adanse a
2: na dat nyame ayo bia ma
4: pompe se ni chance ni juma die nu
2: ekoso
4: ekoso
2: mo
4: pompe se wo hu se wonu e na bo ye nyina sofo o mala oni nyina kramoni o de okwa so ye nyina nipa ba akuna enti na ama nyankopon ama mi ba bejina ha edi adanse
2: aha ko
4: edi adanse e edi ama sofo
2: mo
4: osofo de enam wo so aya ama menye
2: aha
4: obi bia wo tie mi bia wo ntie
2: mo ya contenta me ta
4: ni sa ba ko wa brochire
2: aha
4: me me bla ko brochire me bla wo gana ha no onyale da
2: aha
4: da kurukrampo ni me bla anka ankyere se ni tie ne ya
2: mo
4: me me bla ko dia brochire woni e kase bia wo se wo yale
2: aha
4: woni e kase bia wo se ne ho mfa
2: wo wa brochire kuro ben
4: o Germany.
2: O wa Germany.
4: Pacho a.
2: Mo.
4: Ya ye na operation 2 times.
2: Ya ye na press say.
4: Pacho 2 times.
2: Aha.
4: Me blay. Ya chini asa anti. Ye tif sofu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mara na ebeti ni inka na ekọ. Me be busu mienu nie. Ye kọ mara bi nche nwata chi man.
2: Aha.
4: Me mi see ye kodu mara na ma yan kase o. Na obi sai obo mi blay ni di. Ya li e ha mi blow kanin na operation ye mi blow 2 times ni papa ye kanin na di chire me ne mi blow pe nyina ye kọ ni nche.
2: Aha.
4: Enti papa ye kika sa nyama ni nyina nyame se nka ne kure. Eye de passe.
2: So wetim ye hunu bi bi sa ka.
4: Bi aka ni de.
2: Na wo betim ye so mo.
4: Si mi aso vo mi blay ya li e no.
2: Aha.
4: Enti e ba ni sa na eja. Wo ka bi bi o chire sa na kase e mbe ye no. Ye be ye bi bia enso ye ye wie no awo afi nkropo na ade na ye den
2: emu
4: aye din enti da kromo wana me bla ne flame se wati difo bi nka wore ejoso me me popo ye mala kase pa mo ma entie asofofo no enti ye de ye mfa ye radio ne
2: ntoko
4: ye enti hwe enti wo fe ne je wo boni di na o se ye nko ne nche wo se adane ye bi enti ye nko ne nko bo bi hwe se be gina de na me bla ne si ye ne kese ya nko so be kase ye bonti moden na me ka che me bla ba ko ne se wo ma ye de enko so na enko hwe ti e ba na e ba papa e nche wo ka
2: o ba me wo wa so da mo
4: a wo nche wa so da mo
2: e wo kwade apaja ho
4: ane ti e
2: kwade apaja e wo na mo ba ye
4: ai ho na e ba ye me ne bla pe ti e ba ye ko wo nche no na wo ma ya kwankyre na wo se ento adan adan boni bi
2: adan bo wo yire no
4: wo ye ni bi ne ko bo bi
2: na
4: wo se o ba
2: ma nya botre asa etimuta ada ne wayi ni
4: to bi eto ye
2: aha na die moto ya modeko ye kwose afam die na
4: ye eto ye no die o ka kire se ye oye oba me nti o ntimi mponti nka kire se ye we ana ye we
2: oba oba sori da me ka so oba na ye obra
4: na na ye me bla no
2: na ma mo di
4: wo mbo di me adane bo ye na nka sa be bodi aye de a kire ye
2: aha
4: ade anyame be yampampa so ye koye no die o si enye ne ye ye me si ye wie ye di 2 days pepepe me papa ne yere ketoa asana asana bro gale asem na sin anuma wo kase ansa me bla ne yale nyina no eye wo no a approach 2 times eye me bla ne nyina eye wo no na
2: ma ne mebo eye wo papa ne yere dia
4: eye bre pa ne kase no di meba
2: sana
4: na
2: ke
4: sa wo aka menti
2: meba enti it is say wo bra no obebo adane no
4: sa
2: obebo adane na akwa akwote
4: wo ma me kura
2: ah wo ma me kura
4: ma me ne kura
2: meba nyabotre ukufa asama woke fako okurum kasa na kama mehwe
4: so
2: ya wangra ni
4: ya wangra ni pa ana mo ho bia no su kuma me ma forate nkorochie manke nkorochie bi gana yora nkorochie tisrayara me nkorochie takana na sara dugula pe aya kata nkorochie me na odugwa fo ka approachin frabie ke nkorochie ra anyarara kadese antakala karamochie fe karamochie ka sara ga ira nga ke ata bi nkorochie ma nogo ya me nkorochie ka sofu manka me fem na
2: woyo
4: wala kera ka kwa inta fe sofu chie yi where robo ka kwa dan boy na nga ta ata ke nkorochie na nogo ya wala saba ko so mi an takara ke wala mi lo mi an yara ke afo ko cha no yara ko so ko che sra bi takara mi sra takara sa mu nas na muso kera ka ko da ha ni bi ko che kera ti
2: ko
4: so mi lo ni bi an yara sere ya do ma dum na ka di
2: so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re ma
4: sere ya dance ya sere ya
2: me ba sere ya ka di ai
4: Sereya.
1: Sereya.
4: Ah, sereya. Esa dance ye. Ndi a dance ye.
1: Mo.
4: Aha, ma atie fo nyina tie mi se.
1: Mo, aha.
4: Ba ye ba ho no. Yankopɔ a kyerɛ ne tu mi.
1: Eh, yankɔ ya ma me wezo so. Ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho.
4: Nka ho so.
1: Na wo te sai.
4: Na me adu me ho ye pa.
1: Ye da. So so aba so dem oda. Na aba so dem odi be ne ne ye frɛ me wo ho.
4: Abet 1.
1: Ka ba akoka ho.
4: Abet 1.
1: Ka ba akoka ho.
4: Abet 1.
1: Oba oda bay.
4: Na no ya wada no.
1: Last week na ba ye.
4: Kira me ba ho.
1: Na okay me ba. Sa wo ba wo pa be pese me hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de na si won ma metumi aka ma me hunu sa pa ba so de mo na me.
4: Me ba so de si na me hu am be di adanse ne se. Me ba ye no na me bi da ho.
1: Aha.
4: Mo ya tiki tiki tiki tiki. Woni di wanya hwe eje ba fa so wo ya so na nemu na ko pe fe.
1: Ti na wo adwene kire wo sai.
4: Ma dwi che me se mpa ko be wo ho.
1: Mmm.
4: Iban be wo ho.
1: Sa.
4: Ai, enti bi a wonna ma wo ye adwuma no a na so musa so hadin ba na ni so se mpa cho. Eja ya mia. Na so bi na yo se jamu ku wo yare. Wonti ni di, wonti nya hwe. Wo se ma mo boa mo so wonti ni di. Na wo to mo to akoma me. Wo to mo to akoma no. Wo se jamu ti me mo to. No wo se bi ti me no.
1: Di ese aso da mo na aka
4: no. Na me kan. Mato anu mbaako. Wo bi ta fi bi mra. Mo asa anu mbaako. Mo ta fi bi mra asa anu mbaako. O je ho na anu enan.
1: Ei.
4: Ei.
1: Wo pa 20 minute di no.
4: Wo pa 20 minute nsuo kura no. Wo 20 minute hwe no. Aha. Awa no wo so eja sare. Awa no so to na no to nan. Peja so wo peja nsa. Eja kwano okwa.
1: Mbo.
4: Na ko nwe bi si wo kabom. Ko nwe ti ti so am. Wo peja wo twi.
1: Ne pa 20 minute hwe no.
4: Ne pa 20 minute hwe no. Ah, sir, se bibi wa ha. Ana me jaja me hu.
1: Mo, na dia, e dia na di ubepie ho a wo
4: be hu. Na dia se. Mr. Wo Canada.
1: Mhm.
4: Ana ba ba fa me ono ma mienu, na so mba ba ko.
1: Aka ho akọ.
4: Aka ho akọ aburo kire ho.
1: Aha.
4: O ngọ du ya, ni ma nko ye.
1: Mhm.
4: Ah, adai. Na wati alote nka.
1: Abetemensa.
4: Abetemensa nka.
1: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ne yebo.
4: Abet 1.
1: Ka ba ko ka ho.
4: Abet 1.
1: Mo.
4: Aha. Eh, tumisa kaje mesa me nko bae ba ko bae mensa.
1: O sister no eh sister mebo. Obefa ne ma no, ne ma mienu no wode wo ma ne ka ho.
4: Aka ho.
1: E wo ne wode mko Canada.
4: Sa.
1: Wode mu ko duru wo ne niamma sai.
4: Asa kura akojo kojo kojo.
1: Na na atimis eh kobose bi a obefa enkura ne kura na ba lock kura akoka wo mu.
4: Wo mo. Eja. Wo so so so kwa ha, makoba mensa. Me ho so.
1: Wasuma mu akọ ba bi sai.
4: Mi ansa.
1: Ente me waka won sai.
4: And 9.
1: And 9.
4: And 9.
1: Ina me pacho wo ba ho nmo no. Enti papa ne de na wo be hu ne eye wo sai.
4: Eye me nwa me wo dwire me.
1: E ma wo didi.
4: Me didi ni ba me beto
1: na
4: me se wo kura.
1: Na me pacho me ba. No, wo kọ dia sori.
4: Me me kọ azie.
1: Wo kọ azie.
4: Pachan.
1: Wo kọ azie.
4: Pachan.
1: Enti da ne de wo dwire u.
4: Me wo dwim papa papa papa papa papa. Me wo dwire me. Ni ba wa wo. Na mo to tima me aso da nante. Aka ko nya bubom aso a eyi a che wadam ho.
1: Nya me hu ohu.
4: Nya me hu ohu. Bi abati wa yam pa.
1: Me da ase.
4: Aja, na tiwadi.
1: Nya me ne boafo.
4: Na
1: aha, etu zi stadia no obegye waye na wode kose ho no. Emma no no. Se se die na asi.
4: Die asi ne se.
1: Aha.
4: Mbegye waye kwase mo bo adane no.
1: Wode kose afam no.
4: Kose afam no.
1: Se waye ne ya fa ncha wo toy.
4: Me toy.
1: Mo.
4: Me toy am ko ya dane ko bo dane na.
1: Wo de kwa ututu form de se ho.
4: Form de se ho.
1: Aha.
4: Mi se awrade. Ade ma yei, masanchani nsi. O mi fie ho sa abete wan, o ya abete wan pa.
1: Ni pe bia la.
4: Ni pe bia la. Wo di mi ma no hu dwane mi ne hu dwane wa abroche wam, masanchani nsi.
1: Aha.
4: Am pa ni na anu ani na ansa. Na adwo pepe. Afrensem na ategu mi nua esu e. Mr. Panyini.
1: Wo wo di ai.
4: Mr. Panyini.
1: Wo wo sister Panyini.
4: Mr. Panyini. A jam donya me kenyangupo ya su no
1: mame no nyame ai wani abre
4: ani abre ani abre ma jiwadi
1: medase
4: wa ben
1: medase
4: na me do ye adwuma
1: medase
4: da madu nyadu mkasi wate
1: medase
4: afi de mi seken no asam ai na mako ibe bebe sefia na mo jese me na mo sabia de nyaye ai wajwo ni mo nyam ya fa mba anko uba de nako ka mi na maka be be ko san kwa ngo ho mi mo nyadu adwuma nya ne kiasa do ma ba na so bi akwa enum fa mko mo jese me
1: Meba, mame.
4: Eja.
1: Adane na, eye ejuma.
4: Aye ejuma, aye ejuma,
1: aye ejuma. Eti na woke se nyame ntoma domi uno.
4: Le kamu chila wo, eja. Ma nante, nante, nante, nante, nante, mi humbi da.
1: Chese, enye nano ukura diye diye.
2: wo be hunu wa so de dem wo kra de age won e me ne se wo gidi
4: e me na wo wu e kra na me se brale fa so ma no moto num ye no a wo ti mi sori ye no moto nine no kukuru ko nya ngotwe sa to to ne sa ko ba ye de wo be ri to ka ye de ba ye o mi ko me ti so da ko me se wo wu wi so brale fa so wa na mo a wo hunu ba ye adwuma na ko to ba to ba pa ni ma pa ti sori ye no ma ji wo di pa ma ji wo di
2: me da se
4: e ti e fo Mantu tu bika nkwa kwa di apeje o.
2: Mo.
4: Abeti one.
2: Mo.
4: Yame di ni ye juma o.
2: Mo.
4: Adafo mi nyan mamu abochi.
2: Mi pati o. Kadine ba akun dine.
4: Abeti one.
2: Kadine ba akun kahun.
4: Abeti one.
2: Ba akun kahun.
4: Abeti one.
1: Tiye, tiye, oka abeti wana. Na misu majisu. Mo. Tiye, nyame eti diye na woka chu o bibi ya le niye manko ye mfama no. Aha.
4: Ati efo ni ado fo mo bi bi nkoye mamu.
2: Aha.
4: Montie se nya me frɛ wo bi wo kwade apɛje frɛ abɛte 1.
2: Mo.
4: Se ade bi chi wo so. Ne se enkoye asomrika.
2: Mo.
4: Emo bi nkan kyerɔ.
2: Mo.
4: Na ade ehun ye di ho adanse ye.
2: Ne kɔrɛ.
4: De bo hun se papa nsi da ho no a. Wo wo kujo to no wo ti a brother fan so a. Mo to ti mamu asɔde ye. Na me nua so wo bɛfɛ mamu enu. Mbɛ ba akɔ ne kwa bɔkyira. Ense ma si me fie wa ne de ye.
1: Not that Miss Wood sister Penny,
4: Mr. Penny, any papa, papa, smuggling any money.
2: And yet,
4: until I have a pair.
1: So, swan your baby, you
4: would
2: a year.
1: Oh, so what's your dancing? Young Casaco Casatinti way and top on Quada. Dear me, Catcher, wouldn't say Anopa, braho, Anopa, bra, or the Anopa, Major Natural Wine Crow, Zen Feeling Station. Na mi adia ba ku ahia me nie se wo bebo wo na wo benya adanse ene ne hia me ene na man bi wo abrochire wo frɛ me wo so bi fo me pa cho me ma me nua bi freedom ahinkro doma hena me eh doma ahinkro to ahinkro equals to komase ahinkro asa na me so wo so wo ma na freedom ahinkro kire maasu ena aba komase na wone me aba ba di nkomo na wode ne ha obi aba ba to manim ti ne nua no mara megina ma no na msimo so di fo wadansia na no se na ade ba ko ne se mete ene mani age mete wonka na makoma to me yam na wonim bibi anopa bra anopa bra anopa bra na me ka asam kire so fo safo se wedin bi a meba ba ko oba ba ye oba ba ye ne santase apa santase paleku estate ele mu wono mo
5: okay atasmanso wono
1: atasmanso so wono nyina ya santase area mu
5: yeah
1: ya na meba no no oba me hono mo no se man bi ka kire ne se apejai man bi ka kire ne se ma obe wale no afi man yi wonhu ne ye woni nate o woni man yi nate afi wonhu no man yi ye man nu jano akwa akofo obi akwa akowale no ne fon so ene okọ okọ okọ hunu ye so woni nipa no di nkomo a wutimi se nipa no oba no fritachi man ya on opeso woni wo se cash ade anwa meye adwuma hunu
5: se ba je mo bia fawe
1: eh mrs sister neka wo se papa metena se na se an akọ opese meye akọ opese meye adwuma hunu
5: me se ba je mo bia fawe
1: ɛna ɛnu papa ɔkakyerɛ wɔ nɔɔma ame sɔle ɛnu ɔbaa me hɔ wonum sɛ sɛ ɛsi ame ne wo kasa yi bɛɛma ne ba bɛyɛ ne ho adeɛ me ne wo kasa yi yɛayɛ nneɛma ato so papa wei ne ma afei deɛ asɛ afei na ɛsɛ ɛba ɛyɛ sɛ sɛ bɛɛma ne ba bɛyɛ ne ho adeɛ dendendendendenden gyitie bɛɛma ne bɛyɛ ne ho adeɛ dendenden a wɔfrɛ me wɔ sɛ papa Yamboa Sunday wa megine mu a menti ase da. Sunday sa wa ma. Enya de se meti ase. E di entia e firi se na man na ye na dwene kora se wonye dai onwa na wono zo so e na papo wona na tena a wutim se enam no so ama na boaboa na wokwan bi so o. Etia no pai wudie wutie me. Wodi from patcho me ba wo ho. Na mesro eye minyi na fa hen tiem yie. Wodi fo me ba wo ho. Na ya minyina fa hen.
5: Okay.
1: Kire me ba bia minyina no. Na mintimi emra. Aha. Kire me ba bia minyina.
2: Yes.
1: Kire me ba bia minyina. A metimi anya ahoka. Odifo me ba wo ho. Number ne ye 0543.
5: 0543.
1: 29.
5: 29.
1: 44.
5: 44.
1: 80.
5: 80.
1: 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 80 ipacho wanya number no 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 me ba cho wa twere wanya ano pametena se ya brantem wate odi fo mpacho me ba wo ho na se hin fa na wo wo no me wa hinkro kwan ne so ahinkro kwan ne so na fatu utrim sa na ya adane papa adane me se mai na sam kro kan wa so difo me di adane ni ntina mba ye o
5: wo ne nam no
1: de ofri ayi enkokko ho
5: ti na dance sisi ye
1: aha we de ofri nkokko ofri nkokko ne ba me wala na no Tuesday no Because I'm a brim, ena eniyama asase ye adwuma ma no ti anopa wote wo ye dai wo fro ka ne wo so amera na bata wo so wo pa hinkro ka ahinkro olumai ahinkro
5: e ba kope
1: ai ofenso ahinkro feze se de ne ye ka no no ofenso ahinkro se ya ahinkro e ya ahinkro man bi wa ahinkro osese wo ye mpanyimfo ne be na no papa benada no wo fre me etia me wose ya menchia wo mano
5: okay
1: oka ayi ahemfofo na wo mo wo ahenkro no ho
5: mhm
1: ena me wie ye no ofro so odifo ya me nhira wo de wie wusi ton yekro yi de ano ode
5: ena me se
1: ena me se na anim se me mi fira ahenkro no so odifo fie be afa me kire kire na papa ye nkomo a se ena me kro me busuani no me bo me papa din e bo me nana din was ah na tell me anya wo ye wo ye me wo fa ase and I'm saying ai me kire kire ya no was ah say no ye me wo fa ase wo ma me na freedom ase no and I'm saying ai was anya so ye me papa bu se me papa area mu a and I was say ah wa ya de na I'm saying ai afi ne ya ba ho so ye gu so ti anopa number no ye 0543 20 9 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 me pacho anopa me hwenim wate anopa me hwenim eya duru ho ntem fama me se de ebe ya osuru nyankopon be na me so na waboa ama bibia yeye se de ebe ya anopa osuru nyankopon be na me so ama bibia ayeye di ama me pacho so wanya number no aha me wo ahinkro na be fa ka no wo so a me run about wo be fa ka no e wo so a me run about me wo ahinkro be fa ka no wo be fa ka no e wo so a me run about obefa car no e was swam around about na waka se okọ hen o de ofro car na wo se okọ hen me pa cho me ko ahinkro me su was in failing station me su was in failing station ahinkro first ni a friend of finso ahinkro ni a friend of finso ahinkro bi ya friend ahinkro aha ya friend ahinkro papa ma me hwe na wo besie hwebie bie la no tu na me mpeke be ba akumie no bi won na osuru nyankopon nyade enhye ne ho animonyam aha na osuru nyankopon hye ne ho animonyam na fa ahudie mra papa me nsi number no so ne mpeke 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 asoli ni di adi favor papa asoni din de dey favor na mi mi di de ye abet mensa odi fo abet na asoli ni din e di favor nti se wo bo aso patcho favor ni ana meje so abet mensa me ni nyina ye dey e ye babama me mpeke call ba ko
2: sun sum ne ye djuma ay cantorable ba bia wo bia fatu trim se anopa me tanase mi ye sun sum nyuma baby, I would see me free, but Biala for 2 3 sound of permit and I say, minimum problem at our swap. It is so how be thou sooner that you need be thou swap. We are me Biala and Edia to me over Frame. Namino, why you soon soon, Numa? What diff one at Tesuano? A diff one, you know, penny in a minute, Tesua make us ano. What do you know, pay what bread that you need thou swap, Tete thou so? Eni pa bia sori etia so ma ho nto. Ena me tana se wo ba ye bom pa ye wi amatana se na ma hwew. Na wo suru nyankopon na me so na wadi nkonim na de ye ode bia wo nsa aka. Ade na ekoso wo bre. Ade na ato wo de ade na ato wansa me na wo kase wo bre. O how da wo so? Da dwene da wo so. Amane da so. Wo ye biibi anya ye. Wo dua mfifi. Ena na ma me bi ka kirem se wadi fo. Said ye missi breno and anwadene. It mami mielano emfa entum mami mielano emfantum. Hello.
6: Hello.
2: Christ asumbien kaun. Ana permet nas wate di na pese nyamena meso nyamaun. Ukune yale. No one time. Now, but na me mo ba me number no wate. Number no patcho wa wuti mi bi achre number na so fre 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 Bakunsu account here 0544 0544 94 3201 metro me mami what's the wukuru yale? Sa owai mame ntia no na menka hello nchira na nsa no makoso na mani abere anadwe yi hello
6: ani yanu wada ade mo jere na
2: na hello. Oh, what to say?
6: Farmer, mamma, no.
2: Mommy. Hello, mommy.
6: Hello.
2: Who couldn't have penis for Sano?
6: Papa, what do?
2: May I come somewhere after the water? Mrs. Say, may I come somewhere now? Somewhere, ya may catch on Uber Judy. Okuriam and an acre say. A dear Nabusia for the friend of Francis. Me boy, dear,
6: can't.
2: Ya botre. Na ne papa wui ne papa wui ya no waja koko na koko na wodi ja no no wono nkoa ne bema woda ne mem na wono nsusu na sai wono nsusu na sai ye ne ba panyine mebo aka mebo aka
6: na panyine
2: mo
6: na nani jine
2: me nyabo trema me na papa ni wuati no papa ni wuati ne baba ba akonso be wui papa ni wuye no papa ni wuye na ti no eko be 4 5 what at least 6 months no ne baba papa ne baba ye wua wu nua you know wukuno ni nua ba wo be wui asama me kan bit radio so na me kan me bo aso di fo anya ne kore eno kora ase eno kore eno kore na sa obedie di na wasene nso na wahunu dia me kan se dia wadi fo kan wo kan sam na akere me a tie me ni nua ba wodi ukunu na ti eba fie wonu mo ni ukunu be kon entokwatro bo a me bo agasa me bo a me bo a dia kasa me bo a
6: ana
2: kwa watu
6: na
2: gina basu pa pa pa pa matwa aha wanene
6: ma
2: ane mikro ndiba yes
6: ye
2: fie wa nya botrema me edie na ma ne pese o muji koko ni firi be ma ne nsem etinu o mu mpese be ma no be hwe koko no so anase koko ni ba be di ne nsem because o mu nim so wodi koko no na ehwe wo hwe ne ma enti di obenya no nya saa no de bere wo mu enti ni nua ba ne ne ma ne ne wafa asefo ba ho nom ne ne be kontokwa
6: ah ne be kontokwa
2: na okatira ne se koko no enya de se wo begye hu sika bie no wono nsu koko no wanya hu sika ni bie ne ya be hwe pa asem no nsu e yin esi ya na acha enti mu rafi
6: ah enti mi ni so ani katere ni
2: o sai Mame
6: papa
2: ansa mama ho adwiri
6: ho adwiri ne papa
2: papa pomo se wo mbeji bem efri dana wane ne beyi yiye no eko be ne busu me ne busu mimie no ntam be ma no ebesi na wanya ahoto biem wo dia wanya ahoto aso odi wanya ahoto bi aso odi fo wanya wanya ahoto biem wo be ma wo be ma wo wonim baabi sebi mpredu ya sa ya wankurofuwa bi wa ono mwa wa munu ya ono mni wa omoche wa nono wa ntina wa sebe kunu wa nusudi ni nabe sisi baby wa obeme wa wini mbebi ya waniba akumi ya nuna nuwa na adeda emana sori yeti ya nuwa msu wambe yine firi ho enti di amika yi anapeso wade ni bebe ya bebu wawu onsa wa onsa wa akura ya ne tode bi ya uwa ono mkura uungu nese hukunu kura nyo ube uweja mbebwa wazai eye enkasabi ya manopa umibe chile chile mechila kwa ananopa mehuwe ni muwate wadi ya fane tuke muna fane bra na diya asai na ebusunya reja tene na uura yesu wafanu wa ye ni ye wate diya meka uwa nyiriu Matu wajuna si adiaso.
6: Ah,
2: anopame huwe ni mwate. me ba kire kire me kire kwan na why wosu betimi abo awura la ni musu betimi abo ade awura la ni mama sunsun na ye twuma anopai me tanas wodie ba bia wo biala

0: 0543294480 obi abala no so ma yemfa we no nso so. Hello.
1: No, papa.
0: Christ asumdwen kan. Na no wan tin sam a me ka kire ma me ni kuno no. What? What be?
1: I'm not going to be able to do it.
0: Wonyanye ho ade. Ma me ka asem wi nkyro. Me ka asem wi akyro me bo ano waka. Eno kora nyane kora so ano waka. Radio yi ye betue sika ne yete anom ne ye kasa. Ye time so aya sole ko ye baabi. Utie me. Da baina. Be mane ayire ne ba wadwuma mdi kosua bebo odua. Okai.
1: Me
0: kai pa
1: da
0: die
1: fa
0: tinie. Ekwa fi nie.
1: Me
0: kai chuan
1: me.
0: Me. Ofra ofra me wo waka asem bi akere
1: me. Me pa cho de bi ti
0: na
1: me
0: wan wan. Na nyo wan wan se na me nyo di fo. Me kai asem wi akere wate.
1: Me pa cho e tan mi
0: tie. Ka abana sam ne se wo be ku ato atwene, wo be ku ku ato atwene. Nanso wo okran sha ne nsem wate.
1: Amen.
0: Me so okran ya dai.
1: Me
0: kran sha anso wo anso wa wo ka wo so wo no ma so wo bewu mebo a.
1: Ai, me wo ha na ti bi ya to chiren me.
0: Hmm.
1: Ya chiren me ti bi na. Me ni bi wo se ne na moye
0: me. Beba. Ano pama me ne wo nsia wate. Ano pama me ne wo nsia. Na so be ma no wo no wa wo ba. Be ma no wo no wa wo ba ko. No, hey. Olano, Nessay, and Olano say, Olano say, no cousin, no crana, no macano. Hello. Me pacha wala na se fato se na sa afra wala na se fato se na sa afra me wose ne la no on ho de afra me ne nya me ma ne nsa so 0543 29 44 80 obi abaso wa ha obi abaso wa hello la na se wo de bawuram 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 mama me tire amena maako miensa ene da wanimu anipa bi pese wutom na ya asam kaseye enye wowuo na emu me ya asam a eba beto da wanim anapama me ne wunsia metwetwa mu dia ma wate
2: me
0: wi abet me tretre me tira kwan ni tie ni sesie wate anapa wotsu betimi abo awuram froka ne wosua me run about Kumasi suwa me runabout kumasi. Yani ya kumasi suwa me runabout furoka anu waho. Udru suwa me runabout wa aso wope ahinkro ka. Tieniye ahinkro. Eyo, yani ya, first, yani ya friend wafinsu wa ahinkro. Mekua wane masa sana ya ya na ahinkro. Sempo, upa ahinkro anu wabia unu. Kumasi ahinkro, kumasi ahinkro mo kumasi ahinkro do you
3: ahinkro na woba
0: ah
3: na obesi zen

0: Amaya de sue gana mama enenso eye dafufra ye nyankopono ode amaye aduma badum so amateche mada ya bodwe mu masabri yetimi ho meka sa ne edidia na eyasedanko a ne yede ma obade nyankopono emu akwa bade na ha ye nshira 104.5 jumedia na sujo ya tudi obra na waje yesu se abra bono eno ne de wan kasa wayere wo hu na wabo enunti Edu se ya mihia wadwene me pacha wada mihia eye wani mihia wonte ase mihia wo comment sabe no giada mu den ewo eye kejeti ya Dubai inshraba ene wisdom wonu madaroma ena wonum di ya tumti uti ya nkaa na chose ya chia munyina mani mema muwojwe munyina ya mama juma sama mwaha nyakupo wenshira munu wanyamu kese diya muye ni jwe imu biano kosise yei iye bepono na diya mutu ubiya ya towa manasa mwodo ntini ya saba jumedi ene ya towa petipe bia wudu Facebook ya demu live wo Facebook mipacho ubo insura 104.5 live on Facebook na mema Facebook arefoni nina akwaba sanso ena YouTube no eye insura TV adum TV dia wuni mse yewo aza oye ni mapankwa ena yede ema wo yede mu live wa abefo ntenten fide beba girls ena boys nidi agrono wati asie necha se udru eye TikToker na wabo insura 104.5 yade mu dindindi ewo honum adi obe ya mama ne se power tap de fan sabu bobo susa na chema unu ebi na o meka ye ho na ye ko fefefe na afei wabo official ohima b eno so TikTok ube hume ewo ho eno so dem dindindi de ya pasa wo ye ma ya ne se chema unu ebi na ye de abrabo na eto form ni abo ho nkomo ama wa hunu se de abrabo esitie eno nti edru se ya na esese ote ase na one ye eko na bibia eye fine abegafo atena se e wo hanum se obi awo ha the French Messiah no atena se but ene asem kakra bi a mede ma wo no eye nyakopon asem sa ye futu sem pa cho wada o se children obey your fathers or your parents in the Lord but baby amekan wo asem ne se o se parents do not provoke your children e ho ne ani eta agya to nche awofo Yenshe, enre de yana abaya teenager. Wasu watise wobi, wosika o ye influencer. Social media ye di nipabe kwa uo, di nipabe kwa se ye mwenyi. Wafollow nipana one, wawuse nipana wo followers. Diya tosu mienu. Ebi obeti miyabu wana wama nenye sika nti. Watu ni husha. Enu wadikuwa ya wadikuwa kwa shia beme yi ewu hotel. According to video, akwadanu wankasa ye ya nsana wo uo no. Chira se, bae mana nene die, dia di nkai wa breaking virginity, oblidi a lot. Obe fie no, wano mi entafu nti, wanti mi amwa ufu wa manie, nemum, obo, onia, ata hausa, atanu wa manie. Ene na mswa wadi anu medre u. Mami fe nungu baby, ema taya muwa mama, mwini wano mdi nkomo, mwisha wano masitire mu. Akwadabu wano mwa, wosuru krasi wakwe ye bibi wafo bema, obe ken yebe pamne frifie, ye bayana yakayaka de ntubo se ehye ne ho ohu ne bayana akoya abortion bi na wawu children a parents don't provoke your children they say girl child community essay inti mata ya moya ma moya busy with a year crow and with ntumafra ne ade mo mama no ni social media mo mama no ni wonma yonko fam mo mama no mo mama ni nko wonu ho Anchepi last year ni yekuku obi baba ya odi obi baba ma chi kwa ye kuku no enti misrew obaye boni a twini ba ehu ba ma ne na danti dia yi wakofa nyinsan na ba ntidi ai misrew sima bo papa ma ne ene we dia mi enka ene we dia dia sie bia no asie wie ka kura ne bata ho won ya wahwere oba enti ye nhwe ye se ma titiru agyanom ne awofo ma no yenhye ye mabufu yenka wonum e mata ye hunkaka mede mawo enu no French master enesa ni mu under 1 minute ni yenko na bere ne ko
1: le pepi
0: le
1: le pepi
0: ama akwa no kwa ye fa na sa
2: se no wa se baba
0: e confuse
2: yenka he na wo sere
0: no la le pepi so se
2: yeah le pepi se parents ye fa le pepi
0: wo ye sure
2: yeah
0: wo ye sure
2: aba 100% sure no bia me kire French de ye me be kan se ma sa ye sure
1: Le pepi.
0: Le pepi.
1: Pourquoi?
0: What in French?
1: On te fait.
0: Y'a quoi?
1: Le pepi. Pourquoi on veut les garçons? Le pepi. Pourquoi on veut les garçons? C'est pas bon. A vous voir. C'est de musi. Aya mon mano. Enye.
0: Le pepi.
1: Le pepi. Pourquoi?
0: Pourquoi?
1: Lever
0: les garçons.
1: Les garçons. Pour pas bon.
0: Hein?
1: Pour pas bon.
0: Pour pas bon.
1: Ouais. Oh, c'est pas bon.
0: C'est pas bon.
1: Pour pas bon. Et nous, il y a glad. Il y a moi, ma beau degree, il y a non, pour pas bon.
0: Yo. Yo.
1: Et tu sais, à battre, now, in fact, fantastic. De voir, ouais, si dia, c'est m'a tout. C'est, à vous faire une bébé, tu sais. Et toi, de bien, ne bako, fa problème, ba. Anna, c'est, à s'em n'yaba. Ya, ou à s'em, ba.
0: Yeah.
1: Tu me fat out on papa. Anna, s'em bien, ou y'a dîner, ou y'a nan official dada.
0: Yeah.
1: À s'em, ba, ba. Abba, non, quoi, dié. Eh, de me bède, eh, beko.
0: Yeah.
1: Inti, à s'em, eh, bafia. Eh, y'a s'em, non, son, s'en, n'y'a ma. Pourquoi y a pas face à Sam Nobe Dunjano?
0: Ok.
1: Ni pas bébé, n'y a pas de bébé, n'y a pas de bébé, degree. Because of a sensible and a legitimate parents, il y a
0: ok.
1: Ok.
0: Ok.
1: Inti, so be a legitimate.
0: Actually, I'm not to me a bisexist, I say, yes.
1: Where?
0: Yeah,
1: la grand-frère, il faut bien faire. Yeah, the grand-frère, il faut bien faire.
0: Où est-ce que tu as dit? Où est-ce que tu as dit? Hein? Où est-ce que hey, I didn't know people. But Facebook and I am sure Mr. or Mr. comment, you know, making kind of media amount at the right time. Comment back up in the Edica Pope, what has say, Egusua Eba, Kofi Kim say, Oima, Kodivua Fuina, Yachach Yamu, or say, Paren, ne provoke, Pavo, and Fa. We, and I'm a tia say, now. Eh, one verse say, I didn't quite your name. Anwa diet na nko mobi so ewo efidia yi mu hanum se ya bema encho prosper wose maami bi age eye pragia so bema na sase wo de pragia na kwa femfa sase ne ma maami se se me baba ma bakubu wo fere jam frama wose wanti ase amenu aye kwa homa no so ne opanyini ne kasai na odesie ayoyo ene wano wa mu etutu na namo abafia hanum sei eti me bone pepa pepa pepa bra na be ya semu dance fo ne yenko aja ho to sei
3: acho me ho ye
0: oho ye
3: acha
0: wa didi
3: ma didi
0: o didi ai
3: o me ba na me to bukina
0: bukina
3: ma num bukina sisi
0: o di bofrot ka ho
3: bofrot ka ba me num bukina me okay meleko wo
0: a
3: meleko
0: dia dia
3: melek
0: ah e biwom
3: biwom nte
0: aye fine
3: me, okay
0: jo ano ada wo bebo nkomo bi opanyini wuni no
3: pachan
0: vene sei
3: na na frema
0: onu ni
3: pachan
0: okay kwa du a wo ti ano no bonu ti awa na femi nti opanyini na no asem
3: pacho me do ne maame saase ama ne maame na se mento asase no te mene no kan aya ma wase mento prade ama no te mento prade ya ne ma no ana wase ya nkasa yede enkoye ya pepes ya de ba obesan te ya kwa na ya se o ma sovia waye na sase juma wase wani sovia bia ya nkasa nkope ya sovia na enkoye mbra na nkorofo a wo ho nyina minimum wo area ho na motete ho moto na sase esifie wo ho no obia ni ho a wano na akoye pepa ma no o mo na koye pepes ne ba ya na waye de wa wasan ma mo nti ya nkope sovia ni na enkoye pepes mbra ana me so ya kwa fere so vie ni ni baaye akwa kira na asase no adata mkwa na di moto ni ma na betu weeks time nti akwa fere so vie ni ni baaye kira na asase na nuko chi no sa vie ni ni ka kira se ji se di 150 million kama ame no ansa na wo ye pepes ni maaye na se da bi ye ni maame na nka ni sa se ye nsa fa sika nka ho de ye me de ye ni wan siria ye de ye de be so so ana wo se sa de a ye nkonko hu maame no wan no ba ko ko hu maame no na ye nsa nsia to anu ko ko hu maame no yaso kwa maame no ho maame no ma yehun sei asase ne ye ne dea anya obi a dea wano na ne maame owu ade aja no wani obi a wane no bere ebe twa asase ne manso nti asase ne ye ne dea since wade asase ne maame do wo ho obi a pai maagu obi a pai maame nti me so saa na asase ne ye ne dea nti na waye de asase no me mete so obi a be bom labar bia
0: okay kwa duwa woti ya papai eye dea hi
3: kodua metia papa ne se papa no me ye wi a me kwa pepes no sofia ni na ante ase se wade asase de be man no wakwa fira papa wi abona amane se ne maame asase no obi ne maame atong ma obi nte wombre na ntena se na nka asam no de papa ne baaye me nim de wa no no ne maame kokaaye first day yesiye no ne yiri wo ho yesiye ya de asam no beto ho ma papa ne se se na wakwa ne maame ho ne maame ye ne no nte wa no nko ade ye ntwa asam no so ana sofia ni ni na ente ase se da bi
0: nti na papa ye de nko asem ntwa asam no so
3: ya nso as ya ntwa asam no so
0: okay
3: na wa no de wa kwa ni se na ne maame kekakeka ye no ma no wa no de wa ente ase nte nka wa no nko ade a ya ntwa so ana sofia ni ni se da bi ente sa wa no obe hu kwan a obe fa so a e be ka asam no
0: ah
3: nto ho akire ana wa sa kwa ye na menim kwan a me fa so kwa ya maame ne de pepesa ye de ma no no ama omo ansa na mo frɛ ya yesa hie wo omo fie ho atenase ya tenase ne na mo se asase no maame ne se wan fa asase ne nyina maye wade asase ne half na be maye na se ah half do be maye se sai
0: ano ye bra so via ne kan asase ne wie
3: ye na chi ansa na mo sa ka pepese ne wo maame ne nsam no ansa na mo de sa ayi ne de kire se omo jise omo twa asase ne half na maye sa na ne maame kan ye na se sa half de ye de ente ase ye sase na me do so no aye 1 1/2 na ba maame ne de ye dey ade ya maame me so me na me do asase me ni masase na no nyina nte ade nte na akoba se me ne no ka asase na samba wi a akoba se yom sa maame half half de me mpɛ nte jise me ye dey me ji ha full no amu se amu maame sase no amu mfa me sika maame so a amu mpɛ ne me de amu kwa ajo so police station amu kwa ka asase no ye police ne kan amu se date ade ya kyan amu kwa amu sa akopa ajo sa se date ya kwa police fo na
0: ko omo ye den a
3: omo kire de a omo de asika no beba
0: okay.
3: Ana omo beba beto ya kana na se omo beba be hu se omo de asase no be man na se ayi nu omo be date ni so na omo kwa na
0: omo se opanyi no police station hobi
3: oh hobi
0: okay
3: na ne yere ni ho
0: eti de na opese wo ye ka kire no na fe me nko ne nche na misa no wo ka bibi na se wo ntia se na wo ye no de wo pese wo ye no ka kire no
3: sisi a no ampese wo de asase no be man a wa no wa kwaje moto no wona mame ho akura moto na wano moto ni maame nya ne tiese moto ni wono ho a wano na hweso wano ne yi na hweso moto ni sisiye yi nti wan peso ade asase ni ba wano so wan tuya ni moto mama wan peso ade moto ni ba maame wan fa me sika ba maame
0: nti na wo pe
3: nti na me de aba ase mu nji me sika maame sa wan fa me sase ni maame a wan fa me sika
0: na na na jiji dem na wo hwe opanyi ni nanim na wono ne kasa
3: sa wan fa me sase ni maame a fa me sika maame
0: opanyi wato ama wo
4: Wayemre na metam ne tena kam ndi ekɔ asase de so kwa ni adudua moloba ewa asase de so na se mentom na me fanhwe no na mchu obi do asase se bia ne frɛ sɛ na no ba asase no so sɛ onhyia ye na ye nka ho asɛm sɛ wo pa ne ato na ma cause me tri free nipa do asase na chi enkɔtɔn emre ko a oni mohwe
0: eti wo maame ne ka kire osasase no wa wakɔ kire wo no ton ana ase to onton aduane na ewo so na asase no
4: kɔ se asase me nton asase no
0: na fa ye den pacho
4: me fa nhwe no na me fa mo me bra
0: okay ana maame ne ma no maame ma wo to so sey
4: oh e mande ye do so but mi anka se me to so nsia
0: okay
4: esase papa ye do so no me ti mi fa me pe enni bone entia me nua yi papa wo kura de o se me ko minim no da
0: okay.
4: Odas as so minim ne da. Apai die. Ye driver ni ofu me car. Car dem hu no fu car from anyi ni sika.
0: Adentia.
4: Minim na nya asase ya sem kra mai.
0: Ni sunsun to so ana wa wa to la wa pa na.
4: Be ba, se dem si hu no no mi hu se wo ye no yonko a. Se mi hu no ba bia manage.
0: Okay. Ba ne se wo shia to kokwa wetin ya frɛ no.
4: Oh, dem to kwa sente me
0: person. Anya wo na wo kɔ pɛ kyerɛ sɛ ntɔkwa to wa wo betimi ya frɛ na mana. Sɛ adamfo de so mfa so ano no.
4: Eti e ba sɛ me ma me kan no. Ana mka kyerɛ me ma me sɛ wo de mɛsrɛ wo ma. esa se minti min free blind na chenye ntu je blind ne number e ma me na min friend ye nhia ne ka sase na sem
0: mhm
4: enti na minni ho na yesa sase de o se me koto asase me ma wa ye mle enti na me di ahwe no cause ono no before no no obi yare a ono na ahwe kwetene ni pamto yesa me pe obi a obetra no na me twa ne ka se be ya obehwe na ma me akopu mi se ja ebi an awurade adom ne ho atona na ase ne ho antona na ne nyina wo awurade nsem ti bi kwafa ye so bi oyey asase ho adwuma maye na mka kyen sem para cho ba bi otwa asase na kodro no e pese ye ko ba bi na wo koton okotutwa ma me na metom na obi aba so obeto
0: enti wo na wo kwafa surveyor de be dia no surveyor no ana ase papa ne ko fa surveyor
4: no mum de ho de wey asem de menim ho bi said on wo body charge say on ko fresh of here no na me ni ho
0: eti wo ko fresh of here so me hwe ma me na sase ne ma
4: me eti me ko ye no me church na no say no me ma won ton asase no.
5: Nothing feels better on a hot summer day than coming home to a nice air-conditioned house. If your AC is on the fritz, don't sweat it. Call the pros at the Waterworks Heating and Cooling. We service all makes and models and can provide great savings on a Lennox home comfort system that delivers that perfect feeling. The Waterworks Heating and Cooling Services. Call us at 614-232-2222 and schedule fast service today. The Waterworks. Better care, better value, better results.
4: Na blabi ase wa top agama mama me se ma wo ton abekwa ko ya kasakasa bebre nti no twen ne ko hu mama na munhia na monkamfa yie entu yie
0: okay
4: na mso ene amate ti ni ko sovia no na me ni didi ko ma na me ka chen se ene se ani pa no wa wo se tola so tola de minimu no
0: mhm
4: eti no ma ye sha na betibla na nim na bla na frɛ tole
0: okay
4: ka chen se pa che wo asase no ma me ne ba na ba ti me ntɔ no ba ma ma me ne ba no no nkasa na ene bless fa ma me na jode ma na so bla tola eya mi o wini me but e bi aye ne se na wo hu me de ma hu eti no e do nyina ma ye hia na ya nya do twato a
0: mhm
4: ti atrasia e hia ya ye didi nkomo na na osi ninu ena dasa sin so na so be dia mi minim ne da ba to dia minu pa ti se se no asa asema o so atop ra jama ma na no e wo se ekọ ni ekọ hwe
6: enchi rafe
4: ma me ka se me ko ton ena so bi an se on pin che se o wa
0: obi e di ka ba ho
4: ya ho asem
0: okay
4: na so me pese be ya yi no e se o na ado so me nfa wa tin ko ya de boni bi an ti a o e ko ba ne sa na me nu wa ni ni yi
0: mhm
4: ne transi e bo bo na na buja se mpa cho ma me ka se obeto na asase da koto prage anu mo ko tutu asase no mo nya do wo san na de to prage anu ble no
0: mhm
4: wo su mo ko su su yi na se se se ye ko na ye kota port ne nu prage an sika na ayi fa na ma me no o ko fa sika ndi asoso ama wa me na so prage an sika
0: okay
4: Bakuye. Before now, ye trust no. Papa, we na dwese on titwi, on tikasa.
0: Sa.
4: Me na mi ka kire wo.
0: Ade no ye kire se on titwi.
4: Ye kwa, se omo na omo teben.
0: Mhm.
4: Eti se ye busa kwa so a, na o ka ni ko ka sa tre blay, na bla no so e ka.
0: Wo ye sa.
3: Me ye sa because I do a waka se bia, na me hu se me nua no bebi akasa kon nya no kora kon so, ana me kire se man kan sa, kan si, ana me kan ye kurum ka sa kire no.
0: Nti wan katwi wo hoda.
3: Ma katwi wo hopa. Tambia me adu se wa de omo de kasa na mame. Adu se wo de omo de kasa na mame se. Me asamne ni na me nyo ne se me kasa. Me de twi na kasa. E mo se wanono e kasa na wako kasa e ko ko bebia. Enya no kra na me ka chen se David abe. Enya sa na tie. Na me de nkuru mu kasa no na ka kira no se. Enya sa na tie. Ma ne kan sa. O ne te ho pe ombusha no.
4: Me de asende mo nkuru kasa de ame mente.
0: Okay, so no sika so won ka twi da menti.
4: No on oh, so yesterday asem no no. No on ka twi ba menti. Se ya hia hai. Ba hu da menti. Na me ne ma me ti hoyi.
0: Mhm.
4: Me me te kasa bi e ka me kasa me ka.
0: Na
4: bia ma me so te na bia u bu san se na me ka se kase kase kase ya. Se entwe yi.
0: Se se denti pa na.
4: Enti no.
0: Mhm.
4: E me ba na mka ti o se sanete dia. ma yen kwa wosu wun susu asasa ma yen kwa ni yen kwa susu asasa no eti yen kwa ame yiri ene prufu se se mokana tia se nye dwade yen kwa ni yen kwa susu asasa ni yen kwa asasa no velu asa ni ya prajana se no ya jia tu
0: sabre na ono mamie di nkomo
4: ana
0: o mameka asa nchire wo
4: mekwa na mameka chile mi se asasa no wakasa obe tuubi odi ade odi ato pragia na mi ni wo ti bi ka che se ah na be to bia obi o ka che mi se me nkoton ade na hu nya abotre ma me ma ansa na waye sa ade no se se wo si sen na obeton na so obeton half obe man half na mi se ni sa na tire dia ma me nko na me nko from na me ni omu emra wo ho na de ese wo kan waka eti mi record no
0: ma na record no okay
4: se sen na wo kan wo si se eti esi aya me yesa me ba kire omo se omu ntie recording no anti se be come mama aga se enim
0: se mu koye
4: ani ye koye
0: okay
4: me ono omu mi enu ena sovia no anta na me yiri kan ho ne koye ne trust ne busa mama ne mama ne se ansi sasa se no e ka se meton lo wa no ba se wa kwa kra ta bre me se mintim minima sasa na no e de ma se wo no
0: mama anka sasa se woni mu ano
4: mama wo se ye twetwe bia tonton
0: sa
4: yes as I said in the da ho ya twa to wa
0: na eyese na motwetwa se ya to
4: sa ya dan ka dia ni kwa be bu be temple to kra
0: okay enti anye bi as a temple to kra na muto bi oni mi se ya to one plot ma ni pass me si ya to one plot my way enti bi out of 10 na ka two plots na da ho
4: sa uti me ma me no no wa e pani it was it what the man said doso at wo do ye no ana wose obeton ana ba e ti bi kache se fa wo number bra na me no nhia na ye nkosusu na de ye se ye na ye na ba na se wose obeton na sase de age pragas makoto praga na bro
0: mi wa na me to na woni ho ana
4: na me ni ho me se me kokwan so
0: mhm nti bi asa nkomodie ne koso no na woni ho tana na wonye ne ono ne kane ni
4: se me nyini ni se me ma me se wo mfa praga me no
0: mfa sase
4: that's as in dodo say no so
0: the
4: man
0: the order so no a
4: ni nyina
0: mm
4: na value as asin value as asin and na okoto praga na blem
0: enti o person o chira say o ma me ankasa on top praga meje asase
4: and we say we catch us of man half
0: o ma me ne catch us of man half
3: ma me ankasa ankira me embe chon tro bia ankira me say o ma me see o ma me see asase na me doso no wadi ka be kira me da na o kira me sapon sapon na we teacher ni a wa kira de o mampo no wanu wo ho dadi minister pon na nam ho ana wa kire se one de ne firi tom we awo nana nchan ho nana fie ni nchan ho gate tom na si ho no e si me sie ni tom we adikosi na ne sie ni kwane sapon mu busiade a be bia na kuve ni si na ma susu
0: asafo ko
3: duro nye ho ai
0: wan ne ko susu kire wo babia yesa wo dokodru ai ni sa wo tra e ho ya
3: ma me na kire me na sase na no ma me na ankasa ene na nte ba afu nu ho abe kire me asase na no
0: okay nti wan kaso be ma ofa
3: da bi
0: ada na wo kwotra asase na no na na wo
3: na me kire se sapon no sapon na wo ye teacher ni
0: eh hwan
3: wo ye teacher ni wo bisase be me mi me sada nim ni fie be o mo so wo am busia no so wo asase a woni we mu na ye sie
0: se eje be bi amponpon so na kodru no se o ma me age atum se waje praga wo be me ho
4: a praga de wo so waje praga wo no
0: sa e we praga no we
4: praga de wo ni me ma me
0: na asase no so mo ye ne de mo de ma be me ya na
4: yo we de wada ruma asase nya de DC asase ne da ho emira ye si afoforo na ye ka ho asem no am ka je se ma me se obe mo half no la ye ti wona ka je se mo mpa obi aba se obeto ne ye ntu musika emfa mo no se be ye de aso die baba la ye si on the problem be any ho
0: to la uji tum se ope half
7: kasi me minje half ye minima mena nka se half asam
3: tene me ta tena half nka se waje half
0: kwotom
3: to se waje
4: baba mama we da me sro me partner me pacho se ye ye si eh no me pese me ye we be ka ne we be ka
0: in we anka na we anka so
4: me come here asem bi wo ho a na we be ka na wa ka
3: o ka wi asem bi ho abe yira ma dwon me ntimi nkan enka sa asam no
4: ti saa na ye koshi ya ho a na ye ka saa wo ye ye
0: anu wa ye sei
4: wo se me ka sem ba ho a me nyina ho
0: na onye anu
4: a me nyina ha se bia me ka saa na matwen
0: eh na ja kenwe saa na te anambo wo ka ba ko no wa ka ba ko
4: emra me yes ade ne ma no wie ye na me ka na ono aka kire blay na bra na ka kire me na me ah ade ntimi busa bless ade won ti twia na
0: so say me pese be kwa nwan say ye won kan o
4: etiro
0: say say won no say half plot no wo mo mpe either say omo say say mo se mo je de mo pe no mo kan mo se mo ka
3: ga na mo de so mo fast asase ne ma de ye ye ji aprade ya
0: ti mo mpe ha
3: ya mpe ha fun ya pe fun sika asase ne nyina de ye do na
0: mo ho no asase ne nyina na ye sey
4: asase one plot
0: one plot mo ton say be sia say ya
4: be sia say just be sia say ya say eye level a eye 1.5 but the honor ko ye te say suloni kakra
0: be sia say asase
4: na me ka chi
0: and then my 1.5
4: billion
0: 150,000 one plot wo be sin ase
3: me wo bi wo ha wo no so ton asase wo no fie na mete me ba ha wo no fie na mete wo no so ton asase wo bi sin ase
0: me
3: ton se e pe e pe with my friends see anka wo no confirm me dia me no enka bet wo ton asase ma obi wo ton
0: 40,000
3: ma obi ma me hu a full plot da ho sisi ya
0: yi
3: asase ibuye wo ho amani wo ho
0: maybe some
3: wo fie ho no permit ma afre no na wo abusha no wo so ton asase wo ho
4: me anka sa me to asase ni bi
0: na eju so besia se ya na asase 150,000
4: na jo menja bro sa
0: 1.5 eju so menja
8: kura 1.5
4: 1.5
8: no nimpo
0: enti mi bo say say wonu mo say pragiano omo mpasa ase ne fa no pragiano su gusu ye adwuma mom e ba sa say esisi
4: o oh and dear mama me pa che wo srewa wa daruma asase won ne dos wo dos me ne tinya won so bia me ka bi bia nchere ne da
0: mhm
4: ani die ni obu a me wo mama me ame mama de ama ne se won no didi so te se dia me mama na nkasa ane do su didi
0: o
4: te se mama
0: ka so do didi o mama me bidi o hwe no
4: ho ne de woni me mama ntem asem a
0: nti sa na ese o ti ase asase ne de nso yo no mama ntem nkomo
4: ti asase no ye o papa ache wade enye family dia mama che wade a enu ti na se o ko si dan si o ba asase so na se ye yi a o nti o sentiment ka no enu no
0: nti se eja o wadwe yo se ne papa ne se mo bi sika ne be ma wo no
4: se be so si half no on pa problem ne meto e fa te o pra jessica
3: eh
4: to bo o ma me ka sa ye si an we catch up
3: as some of us an timi ni basa
4: fa ni pa bra na me nyina ye nko
0: na ndo be da ko pa ni pa so meto
4: ne an me se sa te onya meto ye be ton ni ator pa ya ma no
3: ya kwa jinsi kanu wa bank na ya kwa toni entry na
4: wo
3: ma me na se woni obi a wa hwe no woni ba wa se woni ba wa se wo kura ne wo nya ne ba wa ma me te ase se wo nya ne ba wo ma me se wo nya ne ba wa se wo ya wo ma me wo ni ko wo wo Lagos ana wo ja mu ho na wo fa mu ba ye na me wo ha na mu ni wo ha na minim wo ma me na ka ye
7: di wa ta me se
3: wo wo nya ne ba nti wa no pede ye na wo ye me ta ta se ne ma me na ye de na wo ji ata se ja no wa na ne ma me ne ba ne ka chi do sa na wo ma me ka ye na wo ha de ni
7: ne ma wo no
4: what is anima
7: the video no wa ya me na ma o ti
4: e
7: ba o ti
0: ti video no mu ma
4: e ba o ma me ka chen video on kan nyina na ye ntie
0: eh dia na ma me ka e
7: ano de o ka chen ni sister akọ wa no wa Nigeria e no wu ye na o ko fan free o ba be hwe no
3: na nye ne ba no nti wa no ne ba ye ba ko wa ye ge no ba wa no nya fine
7: apragena o demand na na no kwa no owu a o de be ja na na na asase kwa na de to kwa no kwa no o ye ne dia enya obi a dia o be sa ton adi o mfa no o kan ni nyina
0: aja
7: ma me kan ni nyina
0: se se pragena we
4: o ma me ho
7: o ma me se pragena wo ho
0: se se
7: o ma me se
3: pragena ya pa no ma me se pragena wo ho wo no yir ho pragena wo se wo yir ho na pragena wo pa mu na mu hwe so
7: ka no kure
4: mama
0: pragena se wan na hwe so
3: wa se papa we na ni yire we na hwe so
4: bacho bese misa na asamba
0: misa no
4: be bacho asase no wo na wo to na se tola na eto meba anu na akofa confusion dia ba we kana we yaka we kana
7: na ba ke to ni we onu se na dia ni ma me to asase ni asase na ene dia onu na to asase
4: asase yo dia
7: ene dia ene dia asase na ene dia
4: eh we dia
7: eh ene dia na asase
4: mama
7: na asase na o oje
4: so what dia ko wati ana
0: eh so
4: wase ye ne dia ene wono akoto afri ne wo ne papa wo
0: da bi da bi
3: wo anti na anti ye ti na na
0: ase no ono ne papa ketu ani
4: wase dia
0: da bi da bi da bi ti
3: ye pombo no
7: ye de che me kana mi
3: ye ti de ochira chira
7: mi papa ketu ani we ono se dia nim se ento atase no te ni papa mi papa ketu mi de ye ne dia nte ye ne dia
0: wase
7: ye dia nim dia wo dia si dia no a wo se dia nim one dey animo ekwoto asase no ti dey ko banyina one wo so ogina ejina de
0: de
7: ka ye banyina e tende mele jesika
4: ewo
7: hewa ho owo ho
3: se woni erk na gina so se manen pasase ne maye woni erk na kase manen pasase ne maye
0: aja pragia no wei
4: o pragia ne de ewo me maame ho
0: ewo ho ye de
3: ni te
4: no wo dia woni de bre no se na me de tv asem de wo baka tv asem
3: na no ma ye de manen dia de ne na ye
0: pragia no wei ewo maame ho se
7: ewo no ho awo bra yi ho ne ne yiro ho mo ne to
0: ma me
3: sa na ma me ka ti ne ho
7: nti mi chon tro se ni ho
0: pragia na ni ho ti e we ya bi obi odi na se susu on pa se eneyi obi ko banka kwa ji sika e re no ka no pragia no su ye adwuma asase a omo pa no su omo san kai esisi se mbe ni
8: me pa che wo wada ro ma mi nu ya fefe we di enye sisi se mche sa sa se no bra yi mi dia me no eye papa eye papa jese sabi mi kunu ni na mi jira na ti
0: nti wonim se de okunu ye nenye
8: mi pa cho ma me nkasa kakra
0: da bi mbese me hu se wonim se de oye nenye
8: enye se enye chere se o ka chere bla is se o kura ka se o bla tole o ka se asase na fe de o pefu enti
0: na fe se no so pe half
8: wa se
4: je half no tu
8: mi je half no tu mi
7: mi ji tu mi se se wo kwa be mi ji tu man ga sam no ba ha
8: anu wa se
7: mi ji tu man ga sam no ba ha
8: enson
3: hana jitum
7: me jitum ga me asa
4: na
7: ba
3: obi ajintum
4: woni hwan wa ne sia
3: ne ne tola no ne erk
8: da fe
4: ne ko sala ke
3: na bi afra ne bra se wona woni ne ba ne erk no woni pa ne erk erk na frau erk na frau ma wajinam erk ne na yo bi a wajinam ma wo erk ne na wo ko fe de wo ma me am didi wa tem pam wo em pa pepe na ma wo na ye bo a ye kwa wo ma me ka sa
4: wo didi ma tem
3: wono na ka se wo ba wa foku foku wa se ko na wo ba na oton frade afa wo be
7: oton
3: sa sa ton na pa ya fa wo be
7: ene maami na uwa ja na
4: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
3: sa sa sa sa sa
7: sa sa sa sa sa sa
3: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
7: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
0: sa sa sa sa sa sa sa sa sa
4: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
0: sa sa sa sa sa sa sa
4: sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes,
4: yes, yes, yes,
8: yes, yes, yes, yes,
7: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
8: pepana
7: ye maun se na woso
3: me re me ka fa be to ka kira me se me se man susu ye me
0: bo a ye ken ye frem wo so ma ne ma
7: wo so ma ha
4: a me ba elike anim me ma mi anim
0: se se ye mpe solution no e kwa ben na
4: ye me be pe sika na
8: so for the
4: pragia na
0: no ma to pragia na ma na na mu di sika ne be ma no
4: ye to so pe sika
7: e je sika
3: ka ya bon ni na
7: ya bon ya ba ne ye ne mele ye je obi an
3: suma ya suma o ma me na suma ya
7: o
3: ma me na suma ya
7: no kura ya
3: o ma me na si an tam bra ya me so me ndam de me so film kete so ntiti mi me mo wre se me pese me to pra de ko ma da ko che na ka che se o ma ma sa se o ma me na si ya
4: o bu si an ka ze ko bu se be to sa si o
3: e
4: mo to pra ga ma o
3: pra ya nka nya me no kura se o ma me ba no ho bia wa se woni obi a o hwe no ntu wa wa se sa wa se sa nya me to ka wa se wa se sa pe power yi pia wata Robert no ansana kwoto kuku anom ntimi kwobia manisika se reje de kura se mfa 20 million bre no na me koye no ma manisika man 3 million ape so ma me tambia mko no man 100 ti
0: ni na na di cha da me ba o
3: aja
0: da me
3: di cha
0: da da no a
3: ni nyina ya me kwa de man
0: ape so me ba e cross wa me ba o dia sa sene ma wo mo mo dosu ni ade nyina na woni ho ana na wo ho
4: me wo ho
0: o dia sa sene ma no na wo ho
4: o di chene nsa de no kreni
0: ade pragia na ebra wo ma me na wo ho
4: ade bra me mini
0: wo ande na wo pese se se yi wo besim finfini na asem ye honyan
4: mi ma me na de me ko se ye nko na ye me nko to asase no
0: wo ma me onye mfie se
4: no bi an ka se se a me ti wo de you 59 years.
0: Okay.
4: What me mammy mean who nifi?
0: Nay no crasse me penocre. Eh bea batino a ye me mammy ni an no nan it be home to na me bebo no crasse mammy and a sinum bano.
4: And he say me mammy. Emi aketwalo. Me mame wo me no me ba.
0: Da bia ye ye no na na me pe.
4: Ono na me mame eti se nya se me mame ka se me mame ni a. Na me ni me mame.
0: Me ah me cha se.
8: Ah obe so cha se nya bi we na chire ni se.
4: Anya me mame ni cha se me mame ni mame wo ya.
8: Na wo kwa de ni
4: ya. Ko de na me ni se me mame ni. From nya. Ono se na ma wo sa.
0: Okay, aye, aye. Aye, se se no, pragia no. Ye ebre be mu na mu be disika e be bank of we.
4: Mama. O mu se maame no. E se se no ni sika. Ono ye so be ton asase da to pragia ni ti no. Se se mi se. Ye be ton asase ni ye da ton pragia na maame.
7: E no maame ne nka ni sa.
0: Ka sa.
1: Asem no. Neka no ene de nkase se yepese ye kan etwa ne tia no ma menka we na me fanya asem bisa aja amranti emse ono ma me anante ache na odomu a ne do no so e ko wie se ya na chese
0: me ba evangelist me ba video we hwan na yes e video we
7: ene ye
0: na se se nka mo de ba ha ne ate nsem ma me no kan enti mi sra monya se adwuma na ansa na abehwe video mpesa me hwe se de o mo kai e ya atro ana sey no krenti mo famra ha sey ne yente voice no
1: naima nti o mo ye hu adwuma no opani wei ono no ma asase no wahwe so a abedu pempen sey ja naima sey o ba bi kura mpo na sese bi mpredu asaye ton asase no wanya sika nto a anka eto wie kura a tabio ne bi sisi kade em mono sey nyo no kura ne to ye na abusia no ton asase a
9: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or dsw.com.
1: Tinaso and the BCC card here e mono ana aba se koto pragia na fasase no sasase no yesese yesense se nyame adom ya behunu sasase no ne bo no sese de akoba nyina no asase ne bo no ebro pragia no so enti naima me die mu anka ye misa papa no ene tola mo papa no se na omususu se omuje omunya ka pragia no ho
0: Ombiasase
1: nbe ma wonu. Na ye mi so omo so, omo so sey na papa ne ye den. E ka mo so mo so mu sey.
0: Okay.
1: Na omo so because sey we no mu kire sey. Pragia no. Ye sa na ma ye nyina etobi. Wo ko di loan a e no nko. Wa koto pragia. O si sey sey sey wo di ni sika ma na. Interest e wo hu nyina ko si 800 million. E no ntumi kan jen so obo a.
0: Yeah.
1: Because mi je 800 million bank. Within 6 months, I call 1 year. 400 million at home.
0: Okay, ma mother video na ready am me tie abre wan anu asem bia na wo no mu twatro e se panyini anu.
8: O ta ma me ma pai wa gu. Ah, wo no na wo ma film. Me na kokwe. O ti na ma me so ma to. Mm. Bi die me gidi akwasa na. E ni ya ni mi wura, pia dia ne kwa mi wura. Na dua be ni no aka. O hwe na mi wura. Ga ga me pa ko ye, me pa ko sai na. Na me dia che.
0: Video no, dear Moani. Because your kind, and one of my main kind, he said, Oh, yeah, my papa, may your papa, and I said, Quite be so no. Oh, who is a brandy anyway, as I said, a man. Ain't he? Sepragiano made any work, yes, I'm glad in him, but why admit to Sepragiano? Okay. Okay. Ain't he? I just say now, I'm on the so. Pagano so mama mo be dance as na ma wonu.
4: Mm. Papa ya kasama. Atoma kuma super. I say, say, me nam and yaja. What's a mistake? I say, you might make a semi cotton, but the funny toma. I am more at ya, papa.
0: Yeah.
4: And I would want to born here and Caucasamato. Make my yam a tonda dada.
0: Okay. My honour, dear Matia, say, pa.
4: But yeah, and I trust my yes, say, I come. And yes, sanity, dear. First, can you before crime with the plague and come, mamma? You might make a separate arm with the adrenal. First, can you be mechanical?
0: Okay. Okay, me ba.
3: What ti ho na ya ka? Asama wo ka ne nya sa.
10: Na wo dem pese me bem ka.
4: Mama bem.
10: She, emiro wan sam ka ne ye different. Mhm. Oyi ma hwe bi two free me ma me fie. E kwa na me dem me ma me dem da ya ma 3 million.
0: O de ama han.
10: O de ama han mama. O de da na ma se wo ti 3 million. 3 million de ye bi o si million ne me nsa. O fa bi. Hey, ke de mo ye de da ma han 3 million. Was an American double. Emily was something different. Can who say, and the woman so wonder so? Who does so? What did you so? Oh, Mamma, mini bidi. Fine. And nay, and fast, I say, near 450 million. I have 1.5 plots. It is here, Cadia was say, as I said, oh, fine, yes, sir. Emily was something different. On no one 10 million crowd.
0: Okay. And don't see
10: the end, can you say, Yamina drum? Na one fall prague sika and mauna pragan and question yet you, mamma, brevano. Now I'm on for my services as 1.5 day, find you 4.5 million, 450 million. Look, play your back, Ope.
1: And meeting, I'm saying, Miss Papa, no,
0: I got mammy too. Now you're called, as I better know,
4: I call a blended dear call. And then I am an Asian, I take off you by an. Nebla, now you dear Nuka say, Omon Pesica, Emla, that young Chasm, so I'm saying, O mamma, 1.2.
0: 1.2 plus 40,000.
4: Sir, I was asking a 1.5. And what you have
0: 415?
4: And what the 415
0: at
4: all? 415 million.
0: Okay.
4: And a diamond, my men. It may to try all
3: 450 million.
4: Mamma, sir, may not for four name, Madame Funny. No, kwako ye japa de na me ba be ye no wo nchisa me pim man ye japa de bi kuram pim
0: me ba
4: sabi man ti me anye no wo ya me ti me mo na no aduane ntu wu da
0: me ba se se what they work kan no o se jisa mo de 120,000 ba be kan
3: o fa na sa so no
0: on fire si kan ma se se wo no se me ba me ba me ba objection acho me ba me ma wa kasa sisi a se se wo no se o mo mpene so sa enti e be ye ne se
4: ani na se be pene plug ya ma
0: na de o pagiana kasara wo de ko wo de pagiana ba di sey
4: an de mi ntimi nkyere mama pa to tie
0: me ba me ba me ba mame ma ho ma no so kyere wa dwena me nko
11: na dwen nkyere kra sa se no se mo ya ma dwen se mo beto ndi ya obi so beto sisi ya obi so beto to ti obi e ko
4: wa mate mate
11: oni pa ko se
4: mpa cho mate
11: so ba bi e da no
4: o pa kura me ti so ma ne bum o ba bi de be ma no fofofo me na me ka kyere wo
0: de be ma ne sey
4: adu wo ya in chambers onde na mo in chambers mama aye in chambers ya sem na ye ka no what
0: okay, 0322 0835 81 82 83. Hello?
12: Hello?
0: Madam Fudi, baby of Refi.
12: But your friend is Gladys, Miss Refi, Monsoman.
0: Oh, Gladys, young co.
12: But your, I am a. I send in there, said the way I send you to see an idiot. I am going for me and you, and we are more, they say, but Mamma, I have been went. Omo de tragia be da da no na omo de abeje na me na sase. Sense asasi bi aye to na apa o de akoto tragia. Me ndi ni pe ni nsem da se ye de tragia di asase. Ndino sɛde ade ne titian de ya brewa na tamundino akwakwa ya te sɛ ɛdan a ya hai so wonya de plagia na ba hye maame ne nsɛ mama plagia na ba ya maame ne dia ne di e titian akwakwa ya abutira tamundi so omoto omoton ayi na asate na omuno omotua ne plagia na man ene nya sa nso so a omon nso so tunipa obi mo ba beto na no so omotua man ti ohema muni nya menya adwuma nda ma
0: Yadase ne wadwen kire. Hello.
13: Hello, ayi magi ma hawo.
0: Jo so.
13: Ya ma ni kada fu san kore. Apan sika ndie na ku ni nyame ni so pa na sika ma no. Na parga ndie en ka mi aka mi je parga ya no. Sa se ni kura mi sa am pebi. Awon wo do pa na sika ma no. Mu ni nyame ni ajuma.
0: Okay, yes, yadase. Hello.
13: Parga ndie.
0: Mr. Yankwe ni hello.
14: Hello.
0: Your food team, baby, I'm Freffy.
14: Good afternoon, Mr. Mavis, make a selfie car, sir.
0: Mavis, uncle.
14: Ah, Miss, sir, our papa, Mrs. Sam Nodin. So, but this so I'm a big day in Pop Bonnet, son. Hey, you need Pop Bonnet, so I'm a hand of brand now, sharp, but I wanna. It's only some 800 million in money.
0: Hey, yeah, that's an award, Richard, uncle. Hello. Hello.
15: Hello.
0: Meda wudi baby afresi.
15: Ah ya frame Kwame Buanya. Kaza free eji.
0: Oh Kwame yanko.
15: Ah mesira wa papa no ene abrante no asem no muntwa ne tia na papa no en enko ton asase no ntua pradia no ene ne mmo ho no emfa ma abrante no ne enye ti na wo so betua pradia no kwa dia ne kwa asem ye. Eya sisi ene trimoden. Ndi omo nto mfa abrante ne sika ne mbo ho no emfa amano na asumdie mra tama se
0: hello
16: hello ma
0: no pacho udi baby afresi
16: ma mr fontoni o
0: fempo kasafin
16: ma mr kasafri adanso 47
0: nkwai
16: ma we de adaro ma me de asiso ma mr akwele eyi papa na yesisire no pezu yesisire abere ma no Why am I doing this? I will help you into the system. Sir, I'm not now, I'm in Washington. I'll be a moment to us as I could have went to the grammar, my mammy. No, you will be home at now, my home channel. No, my mammy, you know, the idea, my lap is so easy now. Some more can I make a make up? I'm not quite sure. On some plan, because the anti-American sense was safe. Sir, you will be not telling us what this woman, they are let us say, what I mean, I'm coming for a room channel. Come at three years up, I'm going to meet us.
0: Okay, yes, so you're dancing. My father, baby, and me and
17: Hello,
0: Meadow, would you be a fancy?
17: I'm a fancy, my dinner don't go dancing. Oh, my dinner,
0: phone, you know, I'm a church. I'm what I say.
17: Me patcher, yo, Mati, patcher, make me come out, family, be an
0: hour. I be now, them,
17: mommy, papa, no, bet now, no, Leniati, or Boan, some knocking in our bois. A brother, yeah, yeah, Juma, they are shame, a bro, yeah, also, we see that I see no summer, no, because I could say. Papa, you know, nobody, and you sooner better get a sinister, papa, a brother, and it's a power, you know, the monk of my brother and my wife, Mother Roma, let us say.
0: Okay, Mr. Meda, say, before my last one. Hello?
18: Hello?
0: Meda, what do you, baby, or Fresi?
18: That's your same,
0: Esther, yeah, Esther, why, yeah, what are you, Yanko?
18: Papa, no, my family will come for Papa. No, we could give him a chance. So, as I'm saying, I'm not going to. I'm not going to offer the plan against you, my family. And one of my sisters, I'm not going to. Madam,
0: okay, Madam, say, I'm not Kumasi. My father, four, we Kumasi. Ten, Nyanko, Kumasi, Choboy, Nyanko, Nyayo. Ora se segum segum ma ma better minute bi nka ho help me basa me hwe dia wo so wa bonten wo dwene ho fa
18: hello
0: me do wo di baby afrefi
18: yes kasa
0: de kaso ah wo so na lo tv ni ne ni nkomo
18: ah wo le le no me ayo me kasa
0: Akasa, would you baby of Refi?
18: Ah, me kasa Refi akrao, tapema.
0: What's you?
18: Mpasa abrante na.
19: abrantie na papa no no di asem no no kwala ni papa on sanya mi suru kakra emra na brabo ni esa ne ba na wabe yejuma kwa yimo besi samre ni bro su ejuma nyina se ta kwala no nyini a odi mani ato sa ejapade ne so enti papa ni ni mobo na asase no kwa no beto a ochi compensation no wa kwala ni bibi kakra kisa on iskana anya padia no kwa no no de koye bibia kasa mere aso bebre enti esra papa ni enhye nyame esa ye ne ba ehn on pa no se ne ba wa ko pre baby no de asem ye ba beto no ni omo modin ke padia no kwa she wo ma ye kai ni ma bi wa kiri kiri papa o beji ebi a medin su su aso bebre abeto ebusu ni mo
0: Well, I got the baby. You have a mob for Baba Baraza, and I can't want some. Said the Yaka say, Ye Bershani Panon, so I walk back, say, or better no. Nothing Yasha won't send Cayenne, name Sunia Marginin tea. Goes above for no babano. Geneva Bacumi no be home quite, she said, Bet me I consider, said Yoka said, dead decline. O fa atola o pe na sem ne ade no do de dwene ho kakra na yen hwa de why me aha me ka yen fancy
4: bi bi me bisa sem ti tuwe bi ne maso
0: bi sa
4: me pa che o enura o fre me se Christian Adonko bi
20: sa wo de o ma pa
4: ma ba
0: Christian Adonko
4: me ma me se de ma me kan me ma me no wa po me nu ani dua
0: Christian Adonko ne hwan
4: o se wona ye o mo dance fo
0: Prosper, Ancho.

0: fibemwa
1: ani ache pa satam na medaso wotutue ra ache
0: satam na moka 40,000 na moka 400,000
1: satam ka 40,000 no kwa mfa ne na ye jeje sika na ye
0: na suma sa no ye 400,000
1: me pa chan na me nya ne hi menya ne hi menya dem di todi ene credit menya ne hi
0: te ma nya na u kru tumi na ekuta na wu ana na wu
1: ndia na mimi budi enso so sama e
0: mo
1: wa fam wa me se wo mo me wa nwe hwe ma me amfa anya hwe
0: eti wuti be ma wa bene ho a amamfo tu fa nsem tu kwan mfa ho nsem ye ye no wo anka san so da esum ti sen
1: ndia sa tam ko na majoni musa se mi na majoni ko la
0: ni eti wo da na wo da esum ti sen na ne le nyina
1: mi da esum nya mi so da ye no ma bo abo amene ma na mi tu kwan me de mi so da ekwa na be ma kwa na meda
0: a ukunu wo
1: ni ni pakoro mi hu se yesu me se na ya
0: ti sa na de tutu kunu etaduane wo de ne ho ase na ne zitie kwa na ne de wa
1: sa ya da ya ntimi kra mi
0: na se da ya se ofili ya ntise na ne zitie wo se bua obi aba ha wo se na ye ho ho ne de ne so chan ne kunu de nja de che odwon so kra na ye ne ya sa ni pa no free ofiti ma tu ne bae
1: we de ne ntisa mi ba me che se me fi na ese ni pa na ne me ada mi hunu hwe mmeso da na me didi na me didi de ana mi hunu se ye duane be duane we enam nyina me we e da ni se mi so da na o mama me nam se me we enam se kraman nam nam se ye de kraman fo de chi kraman te me we nti da ye ni mu na da na ese mi kunu ne na de ma me enam me ji nam ne wiye mi wiye nam ti me ne fi se me ti me ni kwa nam bo fu me na me tin de suya sa.
0: Su da ye ewe nam. Su da ye bua tupa.
1: Me pa cha.
0: Na honhom ne agbu jia ne kakra. Wa bo dogida.
1: Dabi.
0: Ani ye ni banchi da ho bo no a. No pejapeja nan.
1: Sa.
0: Wallahi. Ana de biem. Se
1: me hun me ni ho toba.
0: Ana kwantuo.
1: Akwantuo. Ti me su da ye na tori bia no mabo amene ma na me peka. Tori bia so na mtekai ni mu. Tumi ni mbe bia me ko. Enura na jokura no mi sun da ye na se ma ka be lodu mi ne ma
0: ah wo da sun da ye no
1: sisi enura mi ko mi sun
0: ei
1: enura na jo mi sun da ye na se na ka be lodu mi ne ma sumi nim ne ma koro ma se ne botom sumi nim se ye budo se ye banche se ye mabo de mi nim enu an se ka na lodu mi ne ma ah me te wa se me ko twen ka na yi ne ma no na ma ni tie ye mi nim ne ma koro
0: na wa dwun se obetu kwen
1: Debi na kwantu e de madu e misisi a chea me kwa hime mai
0: a uba man hu ma mi na mu se osisi ya de
1: mi sisi ha me pass se me timi me kwa ha na hage se me
0: tamas na mo so a wo kwa kwan so
1: me kwa kwan so ntong hwe
0: na so hum no kwa kwan so
1: me pa me
0: se osika pa da ho a wo sisika wo de me ame de a me fa nkoto hwe me ntosam na me ntohwe da ho ye sen
1: wo mi ne kwa mi ni bi ni sika da ho na me nya na
0: hi 50 Ghana kura
1: pa che debi
0: e wo dem
1: debi me ni shi wa
0: tuni bank account umie bi da
1: me ni e bi kura da ni ma da kura
0: nti o man kuno mo we
1: o mu ina wo ho
0: o me de no mu didi e
1: se pa o mu nya de o me die na o mu ntimi
0: enya bi nto
1: o mani obi ha so hu o ma o pe o masem
0: nti bi atimi aware me aye ne ho ade
1: da bi de wo ware ne ho ade pa re ma ni mi elu kwa na ya de so ye de bi de bi aware na
0: me ma
1: ne de e se no to de bi o mu ntimi fram kura se de o me di kura no
0: ye sa pe bi afru ho
1: mpa chan na mema ne chere obi anya yofro so obi awo awo ne de so awo mu wo so so obi antimi ye obi aho ade
0: se woni sika na sisi mi ode
1: me ne ne ti
0: eh
1: anu so sa ba kokora fo so obi de ne ko dubai ma ne ko ye juma wonye sika ka ro ba so bebe container se container na wi na che
0: shinam
1: wontimi mboso mpo
0: wallahi
1: container ni si ho sisi e wo mboso
0: Isra 104.5 FM mami usu dinin de sai
1: fati
0: fati sedu no kura no kura no kura no kura me simu sai amane amami na mu na no dene papa ntia na unu hu
1: se
0: wa wa na
1: se me wo ne de me hwe nkura na me niti me ji wo na me bom pa ye se nka o metimi aku manim wo ne de nkura ne de uhu wo nkura na wani ba ji obi a
0: ti papa na no yusu motia na awu no
1: me pa chan
0: otimi si dan ma
1: Dabi mimi dan na mdam kura ni suo to ametime bo metime gena
0: ho na ne papa ne dano
1: me pa cha
0: na de oware wen suo
1: wono de wono na ka wo betime wanya wo behem so wono kwa no hawo no
0: ne man koyie wo de hawo na be for
1: me se sanity efi se me me bi obewale me ye ba bia ye fie bia no wono anka sanane ne makofo nti wotimi hu sɛ wɔnya a wɔbɛhwɛ wɔbɛhwɛ me ba
0: no obia bɛte wo ma no akwa ha mu a
1: ɛwale no mu no
0: na ɛsɛ san no
1: nti nkɔ yie
0: ɔmo nyinaa so nkramofoɔ ne faa wɔ mu anaasɛ asantefoɔ
1: nkramofoɔ wɔnya bi ndi nasɛ
0: aba ne sɛ deɛ wonya kora nka wabɛka sɛ ɔmu nya nkɔfa asantefoɔ
1: nanso
0: ntrae hɔ nso
1: asantene ne sɛ bɛboa ne deɛ
0: kade
1: no
0: bɛma
1: no
0: na waka ne sɛ nsɛ obi asuro o ei mame nkɔ maame nsoso na membusa ne deɛ na afei yɛnhwɛ ɛkwan a bɛfa so asi mu nsɛm no agyina ɛti wodeɛ pante na wobaha nnɛ
1: sɛ ne deɛ mea metia metaa tie mu sɛ ya
0: amanfoɔ deɛ haba
1: de ne haba a ɛti mɛboa no ma ne ne ma sesa ɛno nti na meso mebaeɛ
0: ok ɛyɛ asɛm o ok mame
2: papa
0: madwoɛ
2: ɛgya papa
0: na wo te sɛn na wo nso yɛfrɛ wo sɛn
2: ɛfrɛ me leila leila
0: leila ɛbɛn adeɛ no ho ma me kasa gu adeɛ no
2: leila
0: ok na wo nsoso haw yɛdeɛ a
2: nsoso me haw mawoba nsia
0: kasa gu adeɛ no soma mewatɔ
2: mawo nsia na mawɔ me kunu dada no deɛ mene na awo mienu
0: wo nso gyaa wadeɛ pɛn
2: magyae abusua awɔreɛ mawo mienu ɛna anyɛ yi ɛna baako bɛrima bowuiɛ ɛkaa me first born nti ɛna mene nam mu saa wonya bɛrima anokorɔfo deɛ ɔwɔ anokorɔ sɛ wobɛware no bio mene nam saa de kɔ lagos koraa saa baɛ saa kɔɛ mekɔɛ koraa mene wabi koraa anyem awo nso so kɔdaa no antena sɛ ɛna me first born no a mewo no deɛ nakyiri ba bɛrima no ɔno nso so ɔno aka biribi nti mene nam saa na mede matena koma se hada ɛna mesɛ mesɛ ɔbi wɔ ha ɛna mesɛ mɛba mesɛwɔ no hɔ ababɛtena ɔsa w aba ha nti mekɔtena hɔ no a mɛbaa hɔ no wɔne no kunu de mema abusua wɔreɛ soso ɛna mewo fis wɔ ha na mesaa wo ɔbaa
0: nti wɔbɛnya mmienu
2: maanyɛ mmienu
0: na wokuta sɛn dada
2: na mekuta baako sɛ mmienu na aka biribi no sɛ deɛ mesɛ mene wɔbi
0: awo
2: ɔno nso aka biribi ɔno ɔyɛ ɔbaa nti mebaa ha na mebɛwareyɛ a mewo ɛyi no deɛ mebɛwo no fis wɔ ha no ɔno nso so aka biribi
0: ade wodi awomawuo
2: deɛbi deɛbi deɛbi
0: na sɛdeɛ ɛka ko deɛ wodi awomawuo ano no
2: ɛdɛn na wɔhu no nyame asɛm ɔno nso aka baabi ɛna mede wo
0: ɔbaa
2: bɛrima
0: ɔbɛrima ok
2: bɛrima no
0: kasa guwei no
2: soma yɛ ana meyere afi bɛrima no ɔmo nyinaa meba ɔba pani no wɔnwɔre wɔnwɔre aka berɛ ɔnwɔre deɛ wɔkɔfaa no ɔno nso wɔanyɛ kramboni na ne papa no buo fu no menso mene ne papa agyae yɛakakakakakaka ɛna wɔne no kɔnyemeyɛ ɔne ne nyeyɛ kɔwoyɛ ɛna yɛkakakakaka wɔse wɔmfiri hɔ na memekɔka kyerɛ me mɔfa no mu ɛna ɔm frɛ no sɛ anaada wakɔ yɛanyemo yɛanyemo akwadaa no nso wowoyɛ so akwadaa no aka baabi sɛ nyame ayi w afirim no no ɔwɔ sɛ wo sa kɔ wo papa hɔ
0: akwadaa no wu anyame ayi w afirim
2: sɛ ɔne ne papa nkasa saa ntinti
0: ɔnyina so nya awadeɛ no
2: nti wɔnkɔ ware foforɔ wɔnkɔ ware foforɔ hei aka akwadaa yɛabrɛ ɔso wɔngyaeɛ wɔngyaeɛ na wɔde to hɔ na meso mewɔ akoma ase ha nti mena baako wɔ ha na baako wɔ baabi a ɔmowɔ nti ɛwɔhɔna mekɔ saa wonware ase a wonware o yɛaka berɛ ne papa yere sɛ wɔwoyɛ akwadaa no ntena so no memfa no nkɔ ne papa hɔ ɛna mesɛ ɛwɔ sɛ wono ɔka kyerɛ m sɛ maa mefa mekɔ me papa hɔ mekɔ nyemeɛ me papa wɔmpene so nso mewoyɛ akwadaa no soso awu akwadaa no awu soso wo sɛ womfiri hɔ mbɛkyekyere no ɛna yɛde to hɔ saa na wɔno wɔsa nyem no deɛ ɔtɔ so mmienu ɔsa nyem no deɛ ɔtɔ so mmienu na yɛakakaka berɛ ɛna ɔsa nyem mmiɛnsa nti mmiɛnsa deɛ wɔ aka kakra no wɔawo ɛna bɛrima no wuyɛ
0: ɛyɛ wase no
2: mɛba no ɛyi no
0: ne kunu no sɛ yɛwase
2: tɔɔma ase saa ɛna wɔno wɔwuyɛ nso wanyare ɛsɛ ɛyi ɛdeɛ bɛyare
0: ɛhopressure
2: mewɔ ha na yɛbɔ ma amaneɛ nti wɔno wawu bɛɛ ɛyi no a wɔwo deɛ ɔtɔ so meɛnsa sɛ sɛ akɔpɛ bɛɛma foforɔ wo ware wo sɛ wɔware sɛ sɛ ɔno kora a wanyɛ wo ayeforɔ nyɛnsɛ na wɔnyɛ mu wo wo sɛ kyinkyina a ɛna deɛ wɔwɔ ha no ɔnɔn deɛ wɔaware ɔno wɔware yɛmfie
0: sɛ woma ate aseɛ yɛ sɛn
2: meɛnsa
0: ɛma sɛn
2: ɛma menyinu
0: okay
2: bɛɛma baako
0: okay
2: na bɛɛma no soso ɔno nso noasɛm
0: sɛ ma ɛkora deɛ kora wonka wie naa bɛka bɛɛma
2: atɔ
0: ɛsɛ wohaw paa yɛ deɛ
2: mɛha wɔma meyɛnsa no na bɛɛma no wɔbɔ korɔ no
0: wabɔko
2: wɔbɔ korɔ no ana yɛka no sɛ
0: ɔnom
2: wi soso ɔnom wi
0: sɛ wokunu wɛ
2: mede adeɛ to mekunu aka baabi
0: bɛɛwɔɛsu asana wu na baako
2: no deɛ wanwu
0: gyaa na wogyaa no ɛna wɔyɛ wuo ɛna wɔma no nyina
2: wuwuwene awu bɛ mfie miɛnsa
0: ok ok
2: mes akwadaa wei sɛhu sɛ adeɛ mete wɔ mene sika so menni adagye a mede
0: nti wodeɛ wode hyɛ hɔ da nyɛ sɛ wobɛwie anaa
2: sɛ ɛbia mekɔnse bi a
0: ɛwda bia da wokom
2: saada mekom saa
0: nyɛ sɛ wobɛwie wo
2: sɛ wɔwia wɔwia ɔnomwi
0: ɛti no nyina mona yɛ sɛ wo so woma no anyɛ yie anaa wo so woma no sɛ
2: sɛ saa no no sɛ mbɛfa no saa papa mbɛfa no saa
0: nti wo so wotiri nyɛ wo abrabɔm nneɛma nkɔ
2: yiewu ɔna wɔbɛhwɛ mu ɔno so ɔwu
0: ɛti wohunu sɛ honhom sɛm anaasɛ dɛn
2: menti menkyerɛ papa
0: woankasa deɛ ntena wobaa ha ɛdeɛ na ɛto wo gyidie mu ade baeɛ
2: meba sɛ ɛyɛ a metaa tie mu wɔ radio so nyɛ ndɛ ɛtaa tie na maato mede ato nkyɛn mema madwene yɛ me bibibibibi sɛ mensɔre mbra na mbɛɛ dɛn na maaba metɛ wɔ sɛ meyare o mani menhunu adeɛ ye menhunu adeɛ ye na nokora a mebɛgyee nɔmba aha nɔmba no mema wɔsa ma me nɔmba bi sɛ wɔsɔfo resta naasɛ wɔsɔfo deɛ wɔno so mesɛ mehwɛ mema no mu deɛ na ansa meba no ɔyɛ krɔnfoɔ
0: ti sɛ wode woba bɛma deɛ ne baa nasɛ
2: wobabaameba bɛma deɛ na mede baayɛ
0: sɛ ɔbonsam awia no
2: meba bɛma na mede baayɛ
0: yɛte
2: ɔbɔ korɔ no
0: ankasa
2: wɔfa medeadeɛ to a wɔfa
0: nti wonkɔ mmɔ yɛ ahyɛseɛ no na wone bɛma bi na ɛwɔ hɔ ana wone ne wo sɛn
2: mene na
0: ɔnwware
2: wɔnwware me
0: wone ne wo mmienu
2: mene na wo mmienu
0: ok
2: ɛna bɛɛma aka baabi na aka wɔbaa ɛna mene wɔ bi soso wowoyɛ ɛna wɔno nsoso mewoyɛ n wɔno nsoso aka baabi wɔbaa sɛ ɛna mebɛ ware wɔ ha no deɛ mede ka wo no wɔ ha
0: nonti wonkɔmɔ no nyinaa ne sɛ woba no dane krɔmfoɔdane
2: krɔhaɔntena
0: fie ɔsaa nom
2: winom wi
0: ɛti wohunu sɛ honhom bi na ɛsɛ woba no ɛti wopɛ ɔgyeɛ
2: mepɛ ɔgyeɛ
0: na wasom
2: adwowmepɛ momo a
0: ok
2: ɛna mese mesɔre aba abɛka meso mennim twerɔ menni da bi a mete atie wɔ radio so mede radio koraa sɛe te sɛ afoonu wei na
0: medemede
2: tie na maaba abɛka maasɛm akyerɛ mu na momboa me meso mesuro smesɔre baa soso a sika wahe mekunu aka baabi
0: ok abadwafoɔ maame ɛyɛ abadwafoɔ bɛba mu sisi ana agya angola yɛ hyɛ aseɛ mfiri maame wɔsie hɔ menim sɛ yɛyɛ nyina na wobɔɔtirinko wobɔɔtirinko na ɛdeɛ na wahu deɛ na wate deɛ na wafa firi maame di
3: nomaame wei maame adi kaa no asom a wɔka no ne kunu no na ɔyisu ma ɔtia ne yɛ adwuma na deɛ ma na ba saa nyina
0: wonhwɛ ma maame ntɛ na montra se prɛko a mɔmontra kyerɛ hɔ na montra se prɛko
3: deɛ mana ba sɛ nyinaa no sɛ
0: ɛtra akonwa baako no mu maame tra akonwa yɛlo no baako mudeɛ
3: mana
0: basɛ montra se prɛko
3: ɔdin ne de sɛ
0: maame ɔdin ne de sɛ salamatu
3: fate deɛ maame fate sɛm a wɔka nyinaa no deɛ mana ba nyinaa no sɛ ne kunu no na ɔne maame nya asɛm de bi a nɔmɛ dɔɔso
0: papa na dome ne
3: yɛ papa na dome ne mani
0: nyina mami papa na dome oda ah wa dome
3: wa dome ne mani nyina
0: ene nkura no oda ye pese hu ye pese hu se wa dome wo okay
3: wa dome ne mano mami krampo ne yade ne se bia no kɔka na mami ne kɔka sɛm kyɛ ba bia ba no akura ne ye boni bi na we de okɔka mami kɔka ho asema papa ni timi ka nse wo tena ho na bo hu na no mari mu ho ntɔ mu da papa ni timi ka kyɛ mami
0: oh etumi na ne kuta ntina adio hu nya sa na na sɛ de
3: etumi ye kuta no no nti mami no papa na tumi nkura ne nyina nti edini papa papa papa papa nti senka maybe a minim ba bi o musie na bi o musie no ka ma kyɛ na de amna kwa kwa ne ho
0: e no wan go ni ne mo beti ma kwa
3: oh
0: ye wa na obi koye bi a fe de no ntimi nko fie biem yo kwa ku kai o mu free ai tebe so
3: down
0: tebe na wa ha
3: ah
0: so so wa na mane wa
3: to ne wa to no so nti sesie ne no me no aka nkura ne de edini o sa wu ti ade ni ba bi o kosie ne kura ke bitima yi ade biem na koye ma asumbia baba wa dome nkura no e na no be na no ukura no ababa obi ba me ho no na ose ne papa o sika opia me papa so na junkwa na opie na ma bizan ma me se ose bizan ma se ma me na papa djuma ben waye ose wo ye business ah papa e ko ba business sika de baba nyasem ketoa ose ne papa e hwe wo mo da kru be no hu se papa na ba ne mu jawo no ose ah papa e shede mu di nsu mi mi an ho a papa na wu se papa ne ye am robbie ena ne ma mene ma mena nkan kire wo mu se se wasi ni ba ko na mo se ana ka bo no ozo so so oban so ka so osi se se a sha wo pa pitei enya sam kutua ni mi aso ba ko tifto gata mu wu
0: ena no ena no e obi na ye papa ne sa na
3: papa ne ba
0: ne
3: fo ne mo ne mo no
0: entimu
3: a etetum ntuma
0: ntuma no so ye oma
3: sa ntuma no so ye oma iti ba mana papa na de wo ye na na de e control sa de aka na mana mana mana sister ne kan wasem iti ma mi de wo kan wasem no e ye papa no ne de no me ato ne ma no so nti a de ne papa papa no so wu
0: okay papa na benya no so bo duam agwasi bramo na me nkokwa ko osia
3: iti ya no me e no me na ma me de o de ato ne ma no so nti jisa ye kum hwehwem ne hunu ko papa so sa no me ne betima ye firi nkura no so
0: okay
3: aya sa de a obie na obedi ye da
0: okay
3: kura
0: no ye da se ye kwa samba na we de obi ka say prelims awasi nkomo no se wa tv baby amika wo be hwe mani me ye me se omo mu yusu mo di omo hwe ma
4: ye amba
0: obebere omo hwe ngora we omo ma bene paro mo se se wiram no oh omo ba no kura wo ono anfa ntra bimpi mo nye e ho no so na menti ase no
3: w t dia mana pasan se oji o musa de ma bo ntisofo
0: e de jidini
3: sa se le baby be di ya
0: kwasi nya nya wo de
3: oji wo sa de
0: ne wi ameka obi a onim no pa nso so a kire se ne ma so
3: oji wo sa de ne no de ama na ahoho na ono waji hira
0: bebere ya do ya
3: anyi hira
5: asema enya da ase no ehun bi le twa de ada ase na ye se wo kan sa ye e kura me tie fidi ya chi me de ma adwen akochi mhi asa hu se yes ampa
4: apia the woman ni se ya na me nyin ni se awofo no bia
0: do do pija wade
4: obi hyeda bia ne be no hu na ene hia so yes me hyeda adome hu on se bia ni se na papa ekan ebi ankura no ye nsamoni bi na maame ne ka papa ne ka
3: yes
4: na maame na sure gyina ankura ne
3: point ne ho
4: sometimes bua de koba no
0: ana nipa no so otumi
4: papa no
0: to kan be ye dwuma
4: papa no oni tumi kura ja no de
0: anya one be ye odabi
3: eh buso
4: ankura pi timi di o papa tamen fo mo ho nas o ka ngo nkura na samu an nkura na mfum so ne bia ono ka de ka na ntum
0: kwasi asema ye ka ne so esipaye o be ma bi on so so asabi sabi okuta tumi no asa kwa be mbon so mo sa se ono ane ma wo
4: ena me ene wo ho se na make me ka de esisu sa on na e be de se wa wo ye dropa hwa bontin sofo na wo boa bo ntinsu fo mo di ye na wo mati fi apro ai se be ye be ifo no wa se ni manyina abrabo no de to onum e be ikwasea
3: mm
4: wo kunya moti etumi a otumi de ye niema na so de be se wa wo ma muko bi ye asena ne me hohora na otu ona ye ofe
0: otu odun so tapo na ofo mpa
4: na ye ofe obi ntu obi ne hwe ne masa no ma ne ma tumi di ya ba beto no oh e ha adwene but awo de maame menka manim emu abem awo sa tro bi obi ntu de no bo ha ofie ube utu abusue mu no me ni bi no obewo ma no se nyame anye akora ne baako adum bia mena nhu nyame na nyame anyi na mfirimu abunsi bua baako pebiti mi paja na afi na busua ni nyina no ya o friends wa ho kire ne nyame nyina afi na obi atumi afirimu anye sa da bia o ma ni nyina beye hand to mouth de ogia na odi ogia na odi ontumi mfa mobra ane dru ba bi nsusu a ye man so awofo no bi wo mo hwe omo ma ama fo do omo eko school no na odi ba hwe na ntwie ono odi aka de manasi bi so omo ko hwe na ntwie so
0: se na ntwie den obeton kra de bi hwe nkra na we de ko do we de kwati
4: bi bi ani kai e bi nkra na me kai nkra ni nkra ama fo ko eko school na wato ma asawram ama fo me suya de wo man de bi aso omo ko nzupa wo ja ntimi mo ho mo de so be hwe omo ma he papa bi ka se mi wo se se nya me adom na ode bedom wo ma no ne bi a adom bi be so akora bi so na wo nya sika bum na wo tete bum a na wo si dai de ma otum a ekwa wo fa so a wo hwe wo ma nkora abrem no nkora ne nyinyi nyira se na wo hwe no saa na na brabo na ye so ku hu ye na edede na so try so nso so ba bi a manfo ma ekọ no wo so be pia wo bande na duro ho no ma wo so ti wo ba ntimi duro ho no ujeje akwara no a na sa akwara ni suku sem ne niema niema ya basa ba bia utimi hwe wo ba school ba no kokoduru ye no ho school fees ho sika ho sika
0: ne beba onsem
4: ne beba onsem so ba no odu class 3 na ma ni ja ye kohwe
0: kokotwa ba a
4: kokotwa ba a
0: ono ansanton ya
4: ono ansanton ya sika ne bi ma
0: basa otimi piapia no a ma ne kwaye a ma
4: doctor hwan
0: bo sumi bia bo sumi
4: sika ba ne nsam no suntu ade bi brɛ wa yesu yesu to ati ase apia wo sika ba 1 billion pa sisi e be ba se bibia si na a bru nya mu bibia bomu a na wo ta ade akoma ma me na na papa
0: ne bo kra nya odin
4: ne bo nya odin because wọn na bua wọn apisi wọn onye asa adum na ene yi sẹ sika ni ti bi fa wọn nsẹm ntu uti bi ama maame a ɛhaw uti bi ama papa ɛhaw na akora na ne ti apempempempempe mu apia sika ni kakra ba ne nsɛm a ɔno no ɛma ɛkora no ɔbu nwoko nta nyina wie o ɔbɛde ɛnyɛ bia brɛ wo nti nneɛma bebree wɔ hɔ nso apia na ɛnyɛ sunsun mu asɛm ɛyɛ honam akontabuo ubu ne ho ubu ne honam mu yie akora ne baeɛ no ha wa wobɛ grow no. Ana akoku ya kanze u groom no no den kwa.
0: Fe ode ode si form na kwa kunfroa.
4: Ha wa
0: ube groom no.
4: Groom ya kura no. Be groom no na obua no na opega no wo cheche no wo cheche no. Akura ni nyina bo nsi wa beye panyim papa.
0: De awoka no eye reality. Ana eye formality nso eda ho. Na de ma papa we de no link to sunsun sem ni se dwumadia no odie no.
4: Oh, one day,
0: me,
4: because bi a wo sombosom ni debat ni ema ese wo ye minim komfobia ono da bia ono wo kujira nsu nsu sire nsira mba na ema wo
0: eno ho me se po ameka sema kire
4: wo sire nsira ma ne ma ene ni ema
0: ye po ameka sem bia kire wo
4: ewa wo ade minim ne pa no
0: na wo nim ne sei
4: bin si ni ye
0: wo di ye se tam na nsusu
3: ne ma
4: ne ma ne ma ye
0: ah
4: ɔno adi yie but ne ma ni
0: ebi
4: ɔno wɔde agye ɔno ɔto ne te ho nti ɔno bɛɛye woba no nso nyina tokɔpere wo deɛ nti bia ɔno nso saa ne wayɛ no nti sunsunsɛm no deɛ wɔhɔ wohwɛ maame ne nneɛma a wɔka apia wante nso ne sɛ yɛna torɔ bi nso a ɛtumi si ne duru baabi nso a ɛntumi nkɔba sɛ nkoraa ɛnkonae ɛdɛn baako bɛtumi
0: baako koraa ne hwi bɛro ɔde bɛyɛ adwuma
4: nyame bɛtumi apagya baako bi anya bose baako bi bɛtumi afɛ a ɔno deɛ duru deɛ deɛ a ɔno ne ɛsufrɛ no batakɔyɛ koraa
0: deɛɛnintinasɛ ne papa angola ɛhyia ɛna mpɛ sɛ mebusa deep question sɛ yɛba bi ɛfiri no sɛbisɛbi mpraduasa mene ɛtwi bankye yɛtwi gare ne ɛde wiam sukuul etie ma me hunu abeto ntem me hu abetwa ntem me kokon hwe so te saa ne ma dendre no
4: ase ko bila me yini nyina ya tai wa ma de so ma me ko ton
0: mo enti saa ne ma we nyina na ye pese fira kura na se ntem ade ade me dwane fira kura na se se me kari kokon me ti kokon hwe so no ana me ko dwa ye ho so ko dwa me ne da ana me ko hu camera ketua bi ba na etwa eyisu film na me to bi kwa na se me na fedia me na my popular obia betwa photo me say su atre ye kan ho twa ntro se me kwa kwa huru photo aba pa man si ma chi bi
4: ko
0: e ka me da so ho anka me na na ko ko nyina ne ka me na me da no ka ba ka ho enye so ye fu anye wu but ni obia so be ye fu aye ye obi da so to na tare to atete kukuro border so ye ne den ne kukuro pampa so ka se me to me to 10 dia chew 10 ezo ne de mu bom ba ko pe no ntimi kro nto bi nka ho eti a chese enye mwao enye ye eti yeka no ebi lenke wodi sunsun sam ne nkutia wo obi so ye kwadofo yeka ne se ye no obi ye kwadofo se ya ma ne ho bon sa ton no ompa dwuma
3: a wonu mi se ma papa ma me asa wa kaza ne kunu ye di sini wonu so obi betima ko tena papa ne nche asom no
0: adi ye I want to say no, kwa kufro.
3: Odi. So, no panini.
0: Ah. Me so bi akoh ne ya de car ba be dasi. Ezo ne ba so ti ho.
5: Bra,
0: kwa ku.
5: Me ma mi fu yi. Omo twem 70 years.
0: Omo nyinyini.
5: Na de da.
0: Omo ansore.
5: Afina. Omo musa. And a man could ye. And so penny for San Sana be much in a day. I say, we. Now, who's a barber no crow or cassay? Yet I know my bonnet.
3: Why would you hope, Quadrum Trinum?
5: And I ain't in Jimmy
3: never so moon
5: on the chair where they echo. And Simbia, Papa Nakai and my quire no me at the honour. Say, Mammy. See, I have once a man kill your bed, you wish like this.
0: No, you know, see, maybe I'll be wearing a bar. No, I'm a coffin.
5: Beman of Crano.
0: Oh, no, if you know,
5: generational case.
0: Because you're not a master near who know. Who could find a pet? Where would I go? Check it. Who could trouble? Who could cry? What's in the car? Call your man at your town.
5: And I am po.
0: Check.
5: And I am po. Because who says who you do for Crano? Now, what's sad? Yes, yes, yes, yeah. Oh, crowd, back to me there at the fork. Who do your phone? I was here, yes, yeah, yeah.
0: Unabaco,
5: a day womb.
4: And I saw a moment to trouble free.
0: Cum,
4: I
0: find no
5: what
0: sad
5: be. What's I say? And you know, sir, who do your phone pokuano? No, I don't problem. Eba na wo no solve more mono. Wo solve more mudi. Na one day na abe wo show. Na the way jaho kodi enti mi wo. Chere no peni kano. Na atiti yede one two.
0: Na ye na se wo biya busu yamu nipa. Uko wo mcho na diko.
3: Na diko.
4: Yadi biya swa.
0: Oso so o ne papa yekure nkasada.
5: Enti se bredi e minim diye. I was say I was say the money ye. Ye can so. Ye heard you man a money a day. Aye. And now look what he can say, hey. So, who trabe, I bung you, I bet you who's got a bed,
0: Baba, Nanka.
5: Neman, only you, my bay. Eh, be ah, make cocoa soup, because he can see, never yet must not say, eh, Nano, because he will call you a program, who a baby, I could be, was woody or brother, when ye. I feel because okay, here, Hesika said, I would ye. Dear, how you make your life, how you live your life, was persons of life activities, you know, San Ayano.
4: To great inqua, no, I'm great 20 years. That time you've been so the debut, I would do a number four.
0: 4 packets.
4: Debi, ude ono mo.
0: 46.
4: Debi mo ni kesi ude
0: 46.
5: Eso beno mabu.
4: Sa bo amant.
0: Asa itu tu ono ane kau.
4: Yes, 1 month.
0: Ono 1 month ya. Eka tu tu ono.
4: Ono
0: wako si kasa.
4: Ono mo ni sa mefan se wenyia. Wenyia no kabuma. No ono aka. Ni asi wanum so so wanum bi 25 years.
0: No sa calculate.
4: Yes, inti sa 1 year no sika no.
0: Times 12.
4: Bi a 1 year 10 years. No aka bom. Aka bom no afi we hmm. Ni asi sa times no 2. No anya 20 years. Ni asi won sa check we si.
0: Me na maye me ho.
4: Ya anya me.
5: Enti okay.
4: Wasi bi anya.
5: Ya hwe ma mi mai.
4: Ei. Pronto com a. Na na wasi odum bi waja. Cigarette com a.
5: Ma.
4: Ne hwini mi ni. Ya chama ne hwini mi ni. Enti wi anum si wi anum si.
5: Ah. Si wo hu ja sam ne chiti. Ma mi mai. Ye musa. So. Tamana na afu ko sukuru mko sukuru bi ana.
4: Na me kai ko.
5: Obu si adwuma
0: ana. Ana bi kran pan kesi nya history bi se. Oh. Wakwakoya adwuma wo bia company wo mie yire di
5: company na nkan
0: wakwaton we waboka
5: anaso okrosi ko de ko eye kwa so kera da ase
4: kudu abruchi uduru ho numa
0: ya bono
4: oye adwuma na yati ache ne na befi
5: so won asembi bi ni o
0: woro munye bi kura da o
5: won asembi ho na ye de asembi juto asembi ho yati mie husafo de bebie asem no pono ne ma no omne kobola life wa na zogo life wa no omde yin na mba bia na anesu oje gita red Unka huwa, edia yao. Ifie nye abonte nye. Enunu chile se, ifie nye niye. Eye numi ibia wapade ye edayi. Ede toho. Ena asa kwa abonte nsua. O lifestyle na u play nuni. Enfeva u, ewa di, ewa reality se kwa su ye edayi. Ewa abonte ho. Enti, yenje. Mami, mabeme ya wakan huwa se mwi. Ebi mpokuwa nwa. Na omo so any maybe so e dey di agro boni bia mama yo dey yawo
0: adome omo
5: aso adome omo so lifestyle aso e dey ka hu bi so e dey adome omo who knows ma me no mema na make you eti o se asemwe no
0: best panic could not have
5: odifo eye
3: sunsu
5: angola o ka so se ah papa so na we no boti ko se adome
3: Apana wu
5: asem na dine.
0: Na ne waje asem ina di ani mu koyema.
3: Na apana wu na maame ba akoro so so a
0: osem. Maame oni ba biese e okunu.
3: Maame.
4: Oni mo.
0: Oni.
4: Banko esi.
0: Ah, ti won hu bi.
3: Ei. Maame ba akoro so osem ba eware ya odi ka wu ya.
0: Maame na ti wona.
3: Mi se ne die no. E start from gain no. Okofa oba no. Okofa bema no. Na bema no, na maame no. Maame na nkasa no ene de kunu na mpena wade no so
0: ene waka wa ha bebre
3: that's all so what you say ene muslim so so so ko pa be ma na se maame mpena so papa mpena so e dine so bitma di e dine se bitma ne be ma no min bitma bobra ntine sa no a tembia na kase ne no me ne do so enti oba na ya wo ko pa na be ma na wo nu die enam awade na no mum pene so no
0: okay
3: ntina maboni wuye
0: check be obebe fie
3: dabide woni ntina mum pene awade no so
0: so be ma na ba ba fie
3: mo
0: se me jese
3: o furu no
0: dia na nka
3: ma san ba fie but still na na o band be ma no pene nti o so akasa na ti se me makofa be ma na se mum se me tin ti me makofa be ma na ma anti ase dia ene me nware kora bi
6: be
3: ma na o fie ah eh
0: Etu ano no
3: di ka kopa no no kopa na mo twon manso.
0: Wo dia hia apo do na mo so mo.
3: That's all. But so so nware bi because kopa be man man tie. Ma be man so asen wudia. Ene wo na nware kora bi m kora. Ono yi e wudi mu ayo de etete no. So tie asie because kopa be man no. Mo mo se mo pre be man so ma be man ngade. Ono ne ntra.
0: Ti wo wudia ne ono
3: na fa. Wo wudia. Ene ene wo nware bi.
0: Afia
3: sa no do no do no do be man no a ya busuafo no so ma me ne papa so mo preso no okay sisi be man ewu se be man ewu dia o so di ka wo ba ko ma ne wu yo o de me chiri
0: yeah
3: o so ma mi ka so ka so kan ko di ka ma wo no se be man no ba ko na wu kura ka ke san betena fie e na o sa ko ye it means wo be man na no mo mo a ware no mo busuafo mo preso se mo preso na se wo wu dia okay ni mo se mi kunu na wu dia me so me nware bi Enti asa no no asem no no
0: na akwa na ono so so obokro no o se no kra ne ha ne nti oba ha o
3: akwa na obokro no no de ya na
0: enye suban
3: o eye ni su
0: okofa na bonti
3: eye ni su
5: o na ka meka o
3: eye ni su
0: o na bo ni beka se lifestyle
3: yes eye wono wono suban o de na hu bozongo boys bi
5: wono zongo boys ka zongo boy
3: o de na hu bozongo boys bi eno m ko pass hard ne yede e de aba o de aba sare
0: na
3: mo akosua da de no
4: no aka so beja obi
3: so ta se ti se pini pam me am ka se me se obi ka se me no me se me timi nya
0: na man ka jo se da man ka jo se me ofa bi no so pese o jansa no ko to apetition correct one no o ko to na be so no o di si ni pa na fo no se wo na si ho no be no me wa be gmanu ni ko ah wa si san si o 2 years
3: ah nguri em e di wa na ko fa no so ti ase na ti o ya na zungu boys ni susu di ya na ni se sebi sebi e bi nu no so mu ba na no anu no ya hwe no ndi akura so koma ya ti se koma ya
0: ni so hebe mo ti o kwa na tumba dwuno obenye bi edi ada
3: no akọ jọn
0: no o treni ne ho
3: no o treni ne ho
5: proper parental care right
3: he no mi ko me ko me ke me kwa onyadua ni di onyabi ya di so ti ase ti se anu ba bi akọ wura no na se wono ya e ma ne se onyadua ni di de bi ya dia ene anya de o baba chire bi mu ne se o mu sunu wo ba no mo ye no wele o su su ya bi e because onu wan kwa edua ne ba ya ma no anu so ko first kan ba ya ma no die se o su di e chire de e ko bi e so ti ndi we no ji se mpabo ne se mpabo so mpabo na o bom pa ya de ma no se nyakopo mo na boys o nu mu na me confusion en to mo so na on chire hu mfiro
0: o ntimi mra fie
3: o ntimi mra fie
0: Ose ma mi da o ye komade dan kom wo nya jempɛ boy ba be fa ko
3: o be fa
0: na sa kwa chiri pa o ye dipa yini bi
3: o be fa o be fa
0: wo so awan fa ngo no
3: eh so ko ni na ma no no no na ma me na ekromfo na papa na ekromfo
0: akosua
3: akosua na wo de
0: fa na bontin
3: sanity e
0: yo
3: akosua
0: okay
3: di eno de agi sɛ mpa bo na di ma me ne de de de emi asɛ wonum de esi ni kunu kunu de esi ni kunu
0: ya sɛ ka bonin kwasi enti ande na eno no ye yehu bibi enyeyi mami be gina ma ne ma no anyeyi
3: eh ji se be gina mu no me no because at no so de so
0: adwuma na de
3: ana eh de I'm from papa ne kunu ne kunu e ye motia
0: ah okay ono okay okay okay
3: so tia si
0: na mami o fun bu ya na nsi akwara bia so ofio wan fa tumi na nya ah sa ta na mo hanka mbeje aha kasa kase na unyina microphone mutura kasa kase Mhm. Oni ni jaa de ni sie.
7: Pacho sa wo wu.
0: Na da papa no wu ye ne he. Kasa gwa de ne so.
7: Me sa be wo. Ke sa.
0: O sa fa foforo.
7: Me pacho me na wu ye ne so. Sa me wu. Me na ne wu nsi.
0: Aha. Na na nu abe wu nan.
7: Aha, me na ba wu ye so be wu me nsa. Mhm. So o mo me ko be bi no bi ka kire me se. Busum wo ye fi.
0: Mhm.
7: Na busum na na. E di e nya sa. Nte ese san kula nsie ne de se ne o mna ye papa na no ye ye ne ma no we mu nyina no so so sa se se ba kwa me be wo mo han ba kwa ye be ma wo mo wo ko sku e wie ye pese nka ne papa kura se nka won yi wo be ya ala ala ne wo be ko sku wo nya na kra ta ba na ye so wo ye sku anu wo ko wa nya sku so anu ye de na to adwuma akula no a tu mirka ko ka wo ma wo mo yesa na manen sene no
0: mahu mahu sa ngofo mahu na na ti se no wo de so bo ne bo be ma dada na na se wa nso so fo
7: ne me me wo me de be susu se o mi se yesa bo so mo ye fie
0: good
7: bo so mo na na e di e nya se
0: nti ni nyina nti mi ko gina papa ba ko no so sa
7: na me bi se kora se bo so mo na wale me nti
0: eno ne atopa bu na na dwono
7: me nti mi nko me nim da
0: na wo ti sa asem no wa ko fie
7: e fie sirem me mi sirem de wo mu wo ye he ya
0: da bi te wo chi wo chi e wo ye wo chi
3: ma me de a wo kan won se wo se e duru biri bia
0: eh
3: o te kem
0: eh
3: na mbo
0: a no tu kwan
3: o te kem no tu
0: wo se no akwa so dai no lo du nioma
3: no lo du nioma eh sa ne ma wo e ye mi enu a de se e wu a no be wu
0: eh
3: ana se hunhun bi e wura na e de ne nante ye juma anajo
0: so so no anga so we ne ho anadwo
3: so ti ase eni nti na me ka che se nti no so so tumi so dai na o we nam na o didi the spirit na o we nam no didi sa spirit sum no eh ene ni nti tu gwan no
0: nti ya ho na kwantu odidi e be na eba utu kwa mu so fa hwe so mra o mai
3: so e ko fa niam na e ba o e group e ye kuo eno mne nante ye it is hard na ntimi em firi wa sa hom no a ye de nante no hom na de ne wi nam no hom na de ye yi no e ye hom bi na be wura nimu nti o mo oda o mo frɛ no ma ne enu mutu kwa ye it is sa hom no se be ye dia o pa this is break sa hom no ansa
0: de wa wa no no
3: eh awa no
0: ena jese nkora no ye die na atopen e fan so so gira ma mi so
3: e fan so gira no so
0: kwa ufie boso wa wa o
3: taso enti sa ho mu no ya e mena duani die e mana nam wie ne mana ma e yekuo ti se se be preda se se be baye mi de no kro ana maka enti e yekuo enti wa ko jone enti o mena de nante awia no eno ma mo no na o chemu ma ne bi wie this is a sunsum no e breaki ani se keke be yodi ya misona ni jeje ya untim ko bi ya de so ni koko untim tibi untim ko so ti asie
0: na ya ma mi to asu si se obuzan so be fo baka so hun
3: bi na baka so hun ni but onim se sad no e de e spirit e hun bi so ti asie e na de na mo so tumi ka se so ka se de bi ko wa wi na nkwana se ne bo funu no so ti asie
0: obo funu ma de chenyi na na bo funu
7: me
3: team eno
7: na kramanam na
3: mawe ti kramanam enti ade no we obenya ari
0: no bo funu sa
3: obenya ade ke sepa
7: me
0: wi ene se moja moja wo dompenim eh uti wi bo bo kase nyina
3: ne ma mi wawe ache it is a sad and
7: minna ma na isa ma hunsue ke sie sio so mi suru nsio ni me nwura mu mum ya ko pem nsio na na isa ma sa
0: ze kwa na ko na si
7: sa
3: nti ade ne de woni pedia
7: ni ya le fo sa fese na mi di pa he
0: okay papa ye ba be wam na ye da ye hun komo na me ba sisi ye ma me nto ade kakra na me ba ye ba be di da ye hun komo because ma mi sunda ya na obi ewe no na ni hube bansu no dane dem enu de e yapa ne mom mo amu ya fu no mo wasankware mo waboom mo obeti akosu ponso enyine suso ajojo ani temfe jakobu famu akosi safo no amu ya fu no ai muntie mi o muntie me bo ne ajafo ani nyame adomfo nyina muntie me sese de mo no ma mo nsam nsi cheche bio e ya kenkon last show ena aba no e ni ene ekum wira se foto ya enye asem keto akra ekum wira se foto ya enye asem keto akra na obi ho so so kra no a na osuru se an obewie na agye ho ne beku ni adabe epf agyatum fdf ho so agyatum pampan bia nim eno nti eno a ne se wode beyi waduro na de ye bibia ekum wira kum amoa ɛno nti aboa bia nso so ɛwɔ cabinet mu cupboard mu ɛne wo kitchen ne adeadeɛ wo sɛ adeɛ ɛyɛ paa ne sɛ wobɛno aduane bɛwie ne ntɛte abɛfom hɔ nyinaa ɛma aduane no kora nya kɔnɔ ɛno nti bɔmmɔdeɛ nso wɔnya lasho ne bie ɛyɛ bon agro ɔmo ne de aba ɛyɛ kama papa ɛbɛnifoɔ agya tumi sɛ munyusu amakua nso so ayɛ very easier bɔmmɔdeɛ nso wɔbɛfrɛ 0246 519012 afei adura ebeboa ma nipa nyina atenase ache na lumitras ka ho baby vibe drops ko agye nkwada nkwa ena nrodo gen so panyimfo mapo so musisi eyo mu ya no we na beboa pa bomade aso bepan nyina akiri kwa ya fetras of 400 so ebema oyemu a ebom koko no nyina begya by grabbing slop ena afei capsules so eboa ma muja ne ba pa na so matima ye wanum nyina menipa tiasia ada na dufufrom de aba yenye ntumu yagatum ebi ni valivite beauty plus valivite osteo life valivite omega 3 fish oil valivite atroflex plus and a valivite platinum plus afi valivite immune life valivite minocare enu enyina ye na so person ye drug store and as over the counter and as a pharmacy no anko 215 pharmatras wa hey wa bokagu Mama dia so be fresh 0586 1 0886 6 6 3 Electroland Ghana SC World Cup wo mu bia nya TV akwa kwa hwe e ti nketo ano e wo mu no kwa dia tete so 1700 cedis wo mpe we na pedia TCL Nasco ene de keka ho nyina smart TV akese ne nketo a ne bo wo fo pa akyade kese rafo no fa ho gym na fa bi ko fie pa me nkwada no nnye na ma yire so nka fie ma ne kwohwe ya tv wo bra kwasi dem wa nhwe yi a wo de amono no aka na no atum din abeda eso no obi ahwe wo fidie bomade ana fre 0503159739 ana 0502989894 mama china awoda chinese agrochemical no wadum eno batampa me mo adwo pa insira fam ho se wede na insira da ho te se sumye onfa insira ni agro eno ye mo adwo pa na masiri nyampa ma se niema betene eniema betene hwan na person ogina ni ansa no akofie no a hwan na to bed ni opese dom tra ho che hwan na kwa wadeje no opese dom tra na chi wo bro mu nya na jeje mu wo mu bia nsori nkonya no ajesu ahunu se jojo egu asche mu si ho ɛne ɛsɛ ɔte hɔ a na wɔtwa yibia nom mese sɛ wopɛ sɛ ɔkye nnipa dɔgɔn na mmom nkonya ne nka wonko akɔntɛkorɔ deɛ a wonam ayɛ ama jojo ɛmɛn wo paa jojo vodka mix ɛyɛ kama papa ɛkɔ a na ɔtumi sa mpa wonom sa na wobɛwie so na ɛnyi w'anom ɛno ne papa no ɛyɛ oak barrels pvt limited deɛ wɔ amasama ne de aba wobiaa nkɔtɔ bifa no ne dwuma na ɛyɛ paa 0553959654 and answer 0536-947-759. Nana podium, adum ena wo, meti nana podium, di nami maku maseda, nami ya kete. Nana onyami aduma kushia nana podium, ene no achia ninsem ewo adum. Nana, unu wabusu wanyi nami mamu wadropa, uye nipa se, uye nipa pa. Amuzu pi heba mescha, abusu wasu ubi hunamane ewo nina ya die chia, wako akwa nubi adan wanya ya die, na odwosoe mu hyehye mu kika kapekape anase nsansa bi gugu ho ba kwosoe kuma eso no do safa so ayese srada wiwire ye de dia kura ni a ade ate ekono pa ye no so do ho be se odi osefe fo ba kwosoe kuma so na sa akoka bibi wa wonwene wonhunu de ewo trimu asa ade na ise pompo asa pimpo so asa infections ha afena da ho din na adwo ei be ma okwa to amuzu piso obotomu o wonhunu sa na wini wi a na wa man bi anu na so anu mbi na tobi asini ho asa da bia be kwa kwawe unhunu sa ya wesrabisra de bio ya de bia hunta oba wona nanmu na bia wodwonso anani ma bi yiyi firi na se ba edu betu na se pa ya muzu pi heba mecha be ma no oba no mononom na muntimi nwu ho kwachiri pa betu do hunzo akwache doctor nkasa otafu nsha eso ana sa obe frezer 2477767743 Alaska Star Enterprise makachiro dada se demo sisi pa de obema demo ayemno hwa bia no bia wufie no nipa no ye de hye ye panyine pese musie sifie ho ansana makoy ye mu no aba edankura bia wufie obi amonka ne ko no sanan kwese mbohuna no mo fani nyina kwacha ne sa na mo kan kire ne se Alaska ye pede ye ma mafo ni bi obeye ne sa pepe enu nti ene se so fe no e wo 0256330075 ena 0200281080 PB Bites, yo banum bia ye pabene, asem ne makachira wo ne no. Kornum sa bia wo nchenchen ya. Wudna obetena bontene enye wo de. Idna manfo de befra wo bontene no, enye wo de kura. Enu ti bomaden se PB Bites de ye, eno na bemene hia wo pa. Eno ena obemene hia wo. Enu ti wo hino de ba ye no, e nananom ne so ne daye, nananom ena eso ne daye se wonye saa ensan na woye ye no soso nokura mesum se nipa bia kana no no aboa pa aboa pa na obia no mu a woka na osa ka ho asem biem obia no mu a woka esa ka ho asem biem efiri se enye ma ewo mu no obi oye nsa gana habia ni bi ye fre no eye myopia utopia grace of selim Myopia Ethiopia Grace of Salem ono man sana nyewu num ne kikiu pa adwuma ba ye ne mpaso no wahwe abeka se be ayi dia fe na break you virgin mo amoto ansa no se wan ton we bia waboka gu me se waboka agu bomade aso be frɛ 0203 398707 Nana ya bi ene kwa mfupenjina wamfa esuyo kwa mbresujo di muni pa na woye nyamsu juma pa ɛno ane sɛ wɔbɛtu anammɔ no akɔ no hɔ asantiago no asaman kɔko asɛm nyinaa kyerɛ no na kyerɛ ne mu sɛ me mepɛ sɛ medi yie ɔha wɔ mpɛ sɛ mefiri mu ampaa wobɛfiri mu wobɛfrɛ no afa 0243134535 saa na sɛ akwantuo ayɛ da yɛfo paa ɛne obiaa yɛ ne ho kyɛnkyɛnhene ne ɔnam kyɛnkyɛnhema ne kyɛnkyɛnhene ɛne sɛ deɛ wopɛ na wobɛka deɛ wopɛ na wobɛbisa yɛde wotu kwa yɛ a yɛnteatea yɛhunahuna o ɛfiri sɛ wɔn anim akwantuo so mfasoɔ nim mpɛ sɛnya so mfasoɔ ɛno nti wobɛkɔ asafo leba total filling station akyirɛ hɔ na new terminal no wɔ ɛyɛ stc ne gh express na aka bɔ mu a wɔmo yɛ adwuma no na wode nneɔma hyɛ ɛyɛ yinom a kar no ase a yɛnye wo sika mmom sitim deɛ wobɛtwa ɛtu firi ɛkɔ nkran a the same treatment wofiri yɛ nkran so ba the same treatment wokɔta korade a adekorɔ no a ɛna tamale nso so adekorɔ no a ade nti na wontwa tikiti ntoɔ na wonso wontumi mfili bie 0557 943607 anaa 0244 412016 kogya fama ɛna de asɛm asoma me sɛ menka nkyerɛ woɔ abaneam paa mesi mo sɛ sɛ wo se aporɔ na yɛsere na wontumi nsere bi a deɛ bɛhia paa ma wɔ ɛyɛ kogya chako toothpaste kogya chako toothpaste ɛbɛboa paa afei so woti paa na wotutu wɔ adwuma hyehyɛhyɛ da basabasa a wafuo ho bɛfu o kɔna kɔpɛ kojak procode deɛatwerɛ kojak procode no ɛno ne papa wotipa yɛ nyinaa raba sa ɛbɛkɔ afei kojak regular fluoride toothpaste nsusu ne ɛbɛma asɛ ɛdena yɛ nam kotodwe no a wo sɛ wompɛ no wobɛwie abobɔ mu afefe nkaseɛm paa kojak p kojak f sensitive toothpaste nso so ɛboa ɛma wo se afemfem wɔ nyinaa awei kojak fama nneɛma nyɛ na wɔ kanhye daglan ɛnkran ɛna bode nso so dwakɛsiem ɛnyɛ na hɔ koraa bɔmmɔde a sɛ wɔbɛfrɛ 0244559597 ɛna 0244 481341 nɔnkora pa wo sima du na asɛmpa a mewɔde ma wɔ ne sɛ branche no wura baabi kakra na kɔpɛ ɛyɛ club no kakraka paa mmiɛnsa sɛ na fɛs mema mono mmienu aha te sɛ deɛ matom mede kɔ mmiɛnsa bɔ mmiɛnsa gu bo na ne tiri nsesa sɛ wobɔtɔ du fie a waa mu akyɛdeɛ wɔ mu wobɛdu fie nso no adwen sɔ de wodwen sɔ kodware na da adeɛ bɛkye no ayɛ so refreshed yɛka a bɛka asampa bi a deɛ ɛnoa ne club asɛmpa ne maka kyerɛ no fa yɛ adwuma ɛbɛboa wo paa is good for your health okay yɛkɔ na ɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ ɛwɔ ɛyɛ odifoɔ angola kakye na yɛbusa ne nsɛm bi seseseseseseyi sɛ dayɛ ɛtumi ɛgye nsunsuansoɔ nipa brabɔ so kan a weidi ɛnyɛ sɛ o na ɛyɛ me sɛ na ɛyɛ me sɛ biara na mmom mehunu sɛ na menam ha ampaa no afei abrabɔ no ahwehwae na atete apansam dayɛ wɔ nsunsuansoɔ ɛwɔ nipa brabɔ a nipa nyinaa ntua mu bi
3: anaa dayɛ wɔ nsunsuansoɔ bebree ɛna ne last you know last week no ababaa bi ba me hɔ no ɔsɛ papa ntimi nni da kora bɛma ne mena
0: ɛwɔ nam
3: ntimi hwee mu na na ɛsunsum na na mede no akyiwadeɛ ka maa no na ɔde kɔeɛ ɔde kɔeɛ no anagye da si mu ɔda hɔ saa na bɛma paa ne tiɛ mmienu dae mu
0: twin angel
3: ne tiɛ mmienu na waba na ɔka kyɛn sɛ sɛ woagyaa me deɛ aworɔ meka wama me na ɔsɛ menworɔ bɛdama ka bɛne hyɛ me na ɔsɛ pansa hyɛ m'anum dae mu afei ɔde nsa hyɛɛ nnipa no anim no na ahu sɛ kawa bi awura firi ne nsa wa na ɔfrɛ meka kyerɛ m sɛ sɔfo dae sɛ no anam sɛ nyame aboa wo ɔwadeɛ no asensumu no ɔwadeɛ no anyɛ adwuma no agu bɛma no abɛkye ne kawa ɛti dae deɛ sɛ wo so dae a ne sɛ wonte ase a hwɛ obi a ɔte dae ase na ɔnkyerɛ w' aseɛ maame deɛ a wɔka yi wokɔ sɛ ɛsi sɛ wiase obia no wasɛ be onipa korɔ no mu wi pɔsɛ mnomnom ɛnso na ɔnim sɛ ɔnimnom sɛ ɔte aseɛ maame sɛ ɔtomi so dae ɔnso dae no ɔnso dae na obine ne da ɔnso dae na ɔte ka mu tu kwae ɔnso dae na ɔwe krama anam
0: kɔre watumi identify honam korɔ
3: yɛadeɛ nkyena
0: no sɛ dodoɔ no a wɔmudidi no ɔse medeɛ na aduane bi sima nimnim aduane
3: krɔmehu
0: sɛ medidi wode wahu ahu sɛ kraman
3: kraman adeɛ kyɛ nsa na ne boforo no nti ɔnim daɛ no ase ɛnti so kɔka sesi aka so medeɛ menyɛ bɛyifoo medeɛ menya ɛnso so no sɛbe obiɛ ne ɔm no ayɛ a ɔkuta saa spirit no adaeɛ a wosui na nkyerɛ sɛ ɛhohom ɛni wo so honhom pa na de woyɛ adwuma ɛno na ɛ sɛ wopɛ onyame nnipa bi a wɔbɛtumi abreki saa honhom no ama wo na wɔnya wopɛ ahodie anyɛ sɛ a aduane no a wɔdi no dakro pe obewu because elodu wo ne yam so elodu wo ne yam

0: Sadena me den chiwa de ka no no a. Ya o so sadena de se wura be me nanu mu no. So na o ja ne de a o fa ne ka o ma no. Eno ano no
1: asi
0: asi bibie no obie. O se edi ka no nipa ne ban. Nipa ne ba so o brem ne be ma pa no de be na si o. Nti first year o de ban o ban no. E se o ne ne dada na ne be ma na jo. First year no ya me de do no ma no no. O de o so ne se o ne da fe na be ma na de. Na jo. Nti mi nya juma. The third day, and no son died in the bank, so jam our dear dear, and if I'm calm, mammy. Ya be many timmy, or this wood and the new my out rooms are fitted, then we are worth it, Nisa. And to come, die dear, and Penny Agro, mammy,
1: there was your fancy, what son die? Nabia, we are buying your money, you were dear. Would the agri be your design?
0: Ah, ever see?
1: Nana almost die a opposite, no,
0: because I saw no boy.
1: Sister, no, my catch,
0: I'll be. Debu nani nyina e opos beti nyina dodo na na eria dodo na na enokure enti se dan dia oso a enya adwen se ensi na otwe ya ebeti ma si ni bosu me eda ho bosu ba san toto aso no toso 3 times ka wu se otumuta ha bisi
1: esa
0: es toto aso a
1: ai
0: ka wu se otumuta ni 1 month adan be happen e wa brabu enti dan dia e be be ma ehu
1: Diet mi se na brabo.
0: E se wa brabo. Timi se wa brabo kura mu brabo e pasa. Because especially be ma wa de wota so na ya, wona o be da. Wotwi mu tan, ejuma bia na wa be ya be nkoso wo ma da. Because won tima
1: na obi o so ba ka se won nyi dai nisu nie.
0: Won timi ka se won nyi ni. Because the noun e de si awia na no na si anajo. Ni si awia no. Eh me kosunya me kwa me yese me ko eno an eso esi anajo so
1: etika se ye tukwan koba no be ya kwa ye mankan so ye kwa ye wa ha ye kwa ye wa sa na anajo so tie
0: sa na anajo tie e bia no na me kwa ye wa na me yese wa ha sa na anajo e de etie ti de esi awia no eno an esi anajo enti
1: you say okay say de esi anajo esi awia ni esi anajo a na se bia woni obi akodi nkomo odokwan so na obesunda ne bia mo nante bo mu anu so chezen
0: sending it means
1: never say kwaku ya madam fu ne bia me na ko fa time wa odwa so so hunu na afi ye ba ya mbeda ya na afi me sa so na me kwaku nam bi mu a
0: oh ane se se mo kra ni hia ne se se ade mo kwena ana me sonda ye awia me ne ga bi edi nkomo ana je me kokko dai no so a girl a selam ni di nkomo it means ne honhom ne no de ade kro akwana ti tu twu mutan bepene
1: oba no bepene
0: yes oba no bepene
1: na se suda ye kro ya bi o mtipika yo jesu de ohunu nya sa na tie
0: na bi na bi obi onipa ka sa asem kire wa na won ti dai ase na oni sunsun na honhom ni ni mu so ti ase ye Oh, mami nya de be accident me nya de use enyo and there die
1: obi kura timi ka se movie bi ana me hwe nam de akoda yim
0: eno so there die ebi timi si sa de bet die ho die sun usun die no want take care ebe pia wia ebe pia ana jona awia na so awia na onam no ya usun die no na onam awia na obi apira wo ana die mu no obi de sika wo die mu ebe si Ebesi ebesi na otwe ebesi ne bosome ebetima happen nti dane de ebebre timi si bebre nti sa oso na yense wa anhwe ye no anhwe ho asama nka ma mi dia oso so tu se rea o bete o no no sabe sabe tutubuto ni bia no kaso tutubuto no beje die so ti ase nti wono won ti ase bete wonim se sa spirit ne won so Obu wono wonimo tumu kase mede mi huru hwe na we dia wosi ba ye dia ne kwa ba ye.
1: Mhm.
0: But why did ni adene di move no? Wo mo mo ho chiri wo.
1: Akwa eponko.
0: Yes. Into da o bada kura na suru. Because wo da ya fere wo mo fere spirit no.
1: Mhm.
0: Wo mo fere spirit no. Na de we de na o mo mo fere wo ma be fere wo. Na de wana nte na de wo kọ. Sanete ye. Nti obi obi da no ma twetwetwetwo. Wo bet anaju o. Pwetwetwetwo. O be fere no no. But wa wo ya idi e wote anoma no bes no su no se wo ma ba tamadu se moko enti no ase wo sori e na wo hum na firu mu na akọ but ni pedia ne da o mhm ndi so na wo mu no na pie na kọ akọ kan mu no man akọ so ati ase wo nu se kuma se abantu na no wo ya be fu ho no wo ntimi mfa nya djuma ha
1: na ba kwa.